0: sa makabilang buhay partner nung June 28, na 53 years old. Ang amin pong pakikiramay sa pamilya ni Ambo na Maisip. Pati na rin po si Cesar Abarisha nakikiramay.
1: Condolences po.
0: Ayan, okay. Partner, abangan po ninyo yung special coverage. Partner, may special coverage yung DZMM.
1: Okay.
0: Sa Lunes.
1: Yes.
0: Alauna. Simula alauna ng hapon. Alauna ba magsisimula or alas tres? Parang alas tres ang alam ko.
1: Alas tres.
0: So dapat hours before, meron na po tayong special coverage. So may 1 p.m. na primer po tayo.
1: Yan.
0: Kaugnay po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero syempre, as early as Gising, Pilipinas, meron na tayo din. Pati sa tandem, meron ng discussion about it.
1: Correct, correct. At in fact, ang ating misyon, tinatry natin, na ngayon pa lang, nagbibigay na nga, kagaya niya, interview natin kay Attorney Tongol, magbigay ng tamang impormasyon sa publiko, sa madlang people, kung ano yung aasahan natin. Huwag po tayong magpaka-abogado lahat. Huwag po tayong maging Senate judge? Senate president?
0: Huwag mo antayin na pumasok sa pintong yan si Senator Judge Robert Mano.
1: Ay, hindi. Presiding officer yan.
0: Presiding mo siya. Sige. So, naka-bathrobe.
1: Oo.
0: Bata de roba ito, ha?
1: Correct. Bata.
0: Na silk.
1: Tapos with matching towel on the head.
0: Jerome na MJ.
1: Sabi ko, magbibigay tayo ng mga impormasyon. Magbibigay, kakuha tayo ng mga legal luminaries para explain sa atin kung ano. Kasi ang dami-dami mga katanungan. Hindi po ba presiding...
0: presiding judge.
1: Nagagalit na agad sa akin. Parang pupukin ako ng gavel.
0: Presiding judge ba siya?
1: Presiding.
0: Chief Justice ako.
2: Magbawa rope. Ayoko, may iba ako.
0: Ano ka?
1: Ano gagawin mo?
2: Trunks.
0: Kusay. Habol ko lang si Jerome FJ. Please greet my wife, Anna, and my daughter, Hiraya, na sabay nagsiselebrate ng kanilang birthday. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Parang may birthday dyan na kailang batiin, ha?
1: Ay, meron pala akong babatiin na nagbabirthday ngayon. Sino? July 2, di ba? Si Imelda Marcos.
0: Tawagin mo namang madam. Madam dapat.
1: Ano nagulat ako. Bigla ko lang naalala. Kasi naalala ko yung huling cover ko ng birthday niya. Yung
0: pinutungan
1: siya. At saka hindi. Yung cake niya, di ba, yung mga ilang tiers yun. Tiers na puro maliliit na sapatos, partner. Ang ganda.
0: Ilang taon na ba si madam?
1: Baka yan, hindi ko alam.
0: 90s na ba? 80s?
1: Pakitawag nyo nga si Bongbong.
0: May padla sa Canada. Susunod ang tandem ng bayan with the one and only Mundiano Masa, Doris Bigbornia, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas. Energy, energy on a Thursday. Good morning.
3: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning.
3: Alvin El Chico at Doris Bigbornia sa Gising Pilipinas.

0: Madam Doris Bigoria, anong oras na?
1: Judge. Anong tawag presiding? Mr. Presiding Officer. The time, tutut.
0: The tutut time.
1: Papayagan kaya ako sa Senado. Tutut po natin ay 8:07 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Ganda! Love, love, love!
0: Love, love, love!
1: Love, love, love! Ready na ba kayo?
0: Uh-huh.
1: Handa na ba kayo?
0: Handa na tayo dapat! Saan ba tayo dapat maging handa?
1: Hindi ko nga alam, ang dami. May handaan yata tayong pupunta.
5: Tama na naman!
1: Ay, kahapon ah. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Nakalimutan ko. Unahin ko na ngayon para hindi ko makalimutan. Gusto ko na mag-hello kay Mark Logan.
0: Kaka-Mark!
1: Nag-monitor din siya sa atin. At napakaswerteng pamilya yon. Kasi ang gaganda ng mga anak ni Mark. Buti na lang may nanay.
0: Mark Logan!
1: Oo nga, ano. Nakakamiss din. Nakakamiss din. Pero nasa ibang stasyon yata.
0: Ayun, sige.
1: Okay,
0: very good. Enjoy lang po kayo sa pakikinig sa amin, ha. Alam niyo naman kami dito.
1: Ala, ano na?
0: Makulit lang. Pero malalim. Gano'n ba 'yon?
1: Okay. Gano'n lang kami dito, hindi natin malaman, no. Paikot-ikot ang mga pinagsasabi namin ni Robert. Unang-una, hindi pa kami nagpapakilala. Yan na naman tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahit po tayo ay busy-busy na sa ating mga trabaho. At medyo yung mga nanay nagpapahinga na ng konti. Dahil naasikaso na yung mga bata. Sa Maynila, wala pong pasok
0: ang
1: mga estudyante. Pero ayan, sige, pakuya-kuya-kuya na tayo at pakinig po tayo dito sa Tandem ng
0: Bayan.
1: Bayan.
0: So, sino ka nga?
1: Ay, ako nga pala.
0: Ang daming sinabi, eh, usapan lang natin, magpapakilala ka.
1: Ako nga pala si Doris Bigornia.
4: Ganda!
0: Oh, hindi naman nawawala. Of course, hanggang 9 in the morning po tayo. Ako naman po si Robert Mano. At maraming issue pa rin, ha, yung mga mainit na pag-uusapan natin. Mula sa EDSA, lumipat sila ngayon dyan sa Liwasan Bonifacio. Oo, so yan yung Liwasan Bonifacio dahil Freedom Park yan. Hindi kailangan ng permit. Pero yung Freedom Park na yan, hindi niyan sakop yung kalsada na papuntang Manila City Hall at galing ka Manila City Hall pabalik.
1: So, bawal magbalagbag ng mga sasakyan.
0: Ay, napakasikip doon, partner.
1: Ayun na nga.
0: Alam mo ang Lotton
1: lang.
0: Area, pag nagaling ka ng Quiapo pababa at galing ka doon sa kabila, paakyat ka ng Jones Bridge din.
1: Naku! Ay, mabuti na lang din at sinuspindi ang klase. Although, meron din akong reservation doon dahil ito na naman tayo eh.
0: Nabawasan
1: na
0: yung
1: naman.
0: School days.
1: School days. Na. Yung kaalaman ng ating mga bata, yung mga anak natin, ay bawas na naman.
5: Tama na naman.
1: Si Mark Logan, is that you? Pero di ba yung nakakalungkot lang na dahil sa mga ganyang pagkilos ay may mga naaapektuhan. Hindi ko sinasabi na particular lang dito sa grupo na ito, lahat po ng kilos protesta ay may kaakibat na at kawing-kawing. Next, Corina, na epekto at anong tawag mo? Consequences?
0: Oo.
1: Anong tawag doon?
0: Eh kaya, consequence?
1: Ayun na.
0: Pananagutan?
1: Epekto.
0: Pero syempre, yung iba, ang ginagawa ay hindi isinasabay, partner.
1: Ayun,
0: doon sa kasagsagan ng pasok, kasagsagan ng trabaho, di ba? Minsan nag-weekend or minsan Sunday para mas maluwag, para hindi nakaka-apekto.
1: Tama.
0: Sabi nga, like, kanya-kanya discarte yan. Pero ang importante, hindi dapat maharang yung mga kalsada, hindi dapat pigilan O pigilin yung mga gustong dumaan dyan, yung mga gustong magtrabaho.
1: Oo, kasi kung may karapatan po ang mga nagkikilos protesta, mayroon din pong karapatan, kagaya yung mga kagaya natin, na hindi naman sa dahil wapakels tayo sa kanila, kundi ay kailangan ko magtrabaho eh. Pag ako hindi nakapasok kayo, bawas na naman sa sweldo.
0: Tama. Diba? Pag na-late lang ako ng few minutes, bawas na, what more, na apat na oras na ako ayan nakatenga.
1: Kanya-kanya yan. Kung meron kayong mga ganitong tinatayuan na prinsipyo, tinatayuan ng mga paniniwala, okay, go! Mm-hmm. Go with the flow!
0: Wag lang!
1: Wag lang po tayo.
0: Makaka-storbo!
1: Ayun! Galing mo, partner! Oo, wag lang makaka-storbo. Oo, tsaka wala lang sakitan.
0: Ah, tama.
1: Dahil doon sa EDSA, may nasaktan ng mga pulis. Wag na po sana natin ulitin yun. At dahil pangatlong araw na ito, partner, di ba? Si Trisha din doon ba magre-report?
0: Mamaya magre-report. Ano, gusto mo kunin mo na din yung role niya, partner? Mag-sit down ka na din.
1: Bigla akong naisip. Pati ka lang nabasa ko si
4: Trisha. Easy, easy.
1: Ang bunga nga kasi ni Dora, ay pagka nabuksan na yan,
0: tuloy-tuloy.
1: Oo. Go with the
0: flow.
1: Yo.
0: Basta wag istorbo.
1: Yon, yan ang ating mantra
0: moto.
1: Na yan. Oo, motto natin ngayon. Kaya mag-ingat po tayong lahat dyan sa ginagawa na. Kasalukuyan na.
0: Ongoing.
1: Oo, kasi parang ano to, may bago na partner. Lipat rally.
0: Oo, lipat. Kinancel yung permit na, or hindi na itinuloy, di ba? Yung dagdag pa na days na hinihingi nila, hindi na napagbigyan ng Quezon City Government. Kaya lipat venue.
1: Yes,
0: doon sila ngayon sa lungsod ng Maynila.
1: Okay, malaki-laki naman po yung liwasan, ano? Mm-hmm. So, kasha naman kayo dyan. Wag lang sana talagang, visualize ko na yung ano, yung daan papunta doon.
0: Eh, di ba, two lanes lang yun.
1: Tsaka makiipot.
0: Tapos, tulay na agad, Jones Bridge na agad.
1: Drama.
0: Tapos Pacquiao Bridge yung kabilang side. Uh-uh. Ganun kaliit yun.
1: Sige. So malaman natin po mamaya sa update ni Trisha Lindo. Hindi po kami yung nag-update.
0: Sa update si ni Trisha. Doris kaya.
1: Si Trisha po.
0: Doris, kung saan niya sa kanya naroonan mo?
1: Ay, nako.
0: Nabuhay yung pagiging field reporter. Ayun na. Tuloy-tuloy.
1: Correct. Dahil dyan. Ayan na.
0: Dito muna tayo sa Tutut Time.
1: 8:14 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Excited ka na ba for Monday, partner?
1: Oo.
0: Go na go na daw
1: eh.
0: 2 p.m. ang simula nun.
1: 2 p.m. ang simula at sabi nga ni Alvin kanina ay tayo ay may special coverage.
0: Aha, of
1: at
0: course.
1: At ang special coverage dyan ay meron din po kaming presiding officer dito sa DZMM. At yan po ay walang iba kundi si Robert Antemano. Manong, diba? 1 o'clock pa yata.
0: 1 p.m. yun. Pero syempre, mula umaga pa lang, ibibigyan na natin ng primer ika nga yung ating mga kapamilya para maunawaan nilang lalo kung ano yung meron at ano yung ini-expect.
1: Correct. Oo. Kaya nga sabi ko rin kanina, huwag po tayo magpaka-senator judge lahat.
0: Mm.
1: Dapat ay armado tayo ng tamang impormasyon, ng tamang mga expectations.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba parang ang taas. Ito ang gusto nila. Oy, bakit ganyan? Bakit, di ba?
0: Bakit ganun?
1: Malindigan ganyan?
0: To. Ba't ang bagal?
1: Oo, asaan yung akusado? Gumaganyan, no?
0: Easy! Nakakarating easy, din dyan.
1: Easy. Kaya hindi mo alam tuloy.
0: Hindi, partner. Ito mahirap. Ano, guilty or not guilty? Matagal po.
1: Meron pa
0: imagine,
1: isa.
0: Ano?
1: Meron pa isa. Ikukulong na ba?
0: Oo.
1: Wala pong kulungan.
0: Kapag impeachment ang pinag-uusapan, wala po tayong pinag-uusapan ditong kulong. Dahil dalawa lang naman yung target na ma-achieve pagdating sa impeachment. Number one, matagal siya sa pwesto. Number two, perpetual disqualification sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi siya po pwedeng humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno kung makuha niya yung two-thirds ng votes na magsasabing guilty siya sa any of the four articles of impeachment na inihain laban
1: sa kung isa kanya. Lang, guilty lang siya dito sa count na to.
0: Tapos ang laban.
1: Hindi kailangan yung apat.
0: Yes.
1: Ayan po ah, aking mga katropa, ha, yan po ang ating pakiintindihin. At easy lang sa ating pagja-judge.
0: Mm.
1: Do not judge a book because you are not a judge. Tama ba?
0: Sige, rambulin pa natin.
1: Okay, mali. Do not judge a book because you are not a book.
0: Mali pa rin.
1: Mali talaga.
0: Mali talaga. Kaya naman, dito na nga lang tayo.
1: Sige,
0: baka saan pa tayo makarating pagja-judge na yan. Sa oras po na 8:17, alamin na po natin ang mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol. Kanina, si Tricia Lindo yung nasa liwasan.
1: Uh-oh.
0: Hindi lang siya, dalawa sila. Kaya ngayon, tingnan naman natin yung sitwasyon doon sa pwesto ni Radyo Patrol Zeus Legazpi Partner. Kung kumusta, mas dumami ba? At yung pinag-uusapan nating kalsada na papunta ng City Hall at yung paakyat ng Jones Bridge, yung Lawton area particularly, ay kumusta? Ha?
1: Yep.
0: Detalya mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, sa mga tadaan dyan, pwede pa ba?
6: Good morning, Robert Autori, sa mga kapamilya natin ngayon pa lamang buhabiyahe dito sa may bahagi ng Lawton, ano, sa may tapat ng Liwasang Bonifacio, ay makadaraan pa naman dahil hindi naman isinarado itong bahagi na ito ng kalsada. Pagmula doon sa may Aroseros Park, sa may Met Theater, hanggang makarating doon sa may bahagi ng Biburgos, sa may City Hall naman din, ay dire-diretso lang usad ng mga sasakyan. Ayon sa mga nakausap nating traffic enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau, ito lamang naman na yung volume ng mga sasakyan dito sa may bahagi na ito ng Lawton, ito lamang yung pangkaraniwang volume tuwing umaga. At medyo nabawasan pa nga yan, lalo't kansilado yung pasok sa mga privado at pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Maynila. Paalala rin ng Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB, yung parking space ng mga magpupunta rito sa Liwasang Bonifacio para makisa doon sa programang pinangunahan nga ng Iglesia ni Cristo ay doon sa may bahagi ng Piburgos sa may Bonifacio Shrine. Anila, yung northbound at southbound lane noon ay isang linya doon sa north at south mountain ng Piburgos ay pwedeng paradahan ng mga sasakyan. Itatalima sa tamang parking
0: Zeus,
6: area.
0: Zeus!
6: Yung iba
0: Zeus.
6: Kasi, Robert at Doris, ang ginagawang... Yes, yes.
0: Sorry, medyo tumatalon lang yung signal mo. Sabi mo, balikan lang natin doon sa importante ito. Saan sila pwedeng mag-parking? Saan yung parking area nila? Doon medyo naputol yung signal mo.
6: Robert at Doris, ano, ayon doon sa MTPB, yung pwedeng paradahan ng mga magpupunta, makikisa rito sa programa sa Liwasang Bonifacio, ay doon sa may bahagi ng Bonifacio Shrine. Sa may Piburgos yan, tigigisang linya, yung pwede nilang okupayin dyan, northbound at southbound lane. Ayos lang naman daw nila na humaba yung pila ng mga sasakyan doon, basta nadaraanan pa rin yung bahagi na iyon ng kalsada. Wala pa rin direktiba sa kanila, Robert at Doris, sa ngayon na manghatak ng mga sasakyan na hindi tatalima doon nga sa naturang tamang parking area. Yung iba kasing ginagawa rito, Robert at Doris, ay dito na pumaparada sa harapan ng Liwasang Bonifacio. Sinisitan nila yan, sinasaway muna. Pero hindi naman sila nagbababa pa, nag-i-issue ng tickets sa ngayon. Doon naman sa may likuran itong Liwasang Bonifacio, sa may bahagi ng Magallanes Drive, doon natin nakitang itinatayo yung entablado. Kamukha ito, Robert at Doris, yung entablado, bagamat medyo mas maliit, yung itinayo sa may EDSA People Power Monument. Dito rin sa may Magallanes Drive, sa likuran nga ng Liwasang Bonifacio, paikot dito sa may Lawton, nadaraanan pa naman yan ng mga sasakyan. Pero paalala nila, bawal na bawal doon magparada yung mga sasakyan ang makikisa nga dito sa programa.
0: So hanggang anong oras o anong oras magsisimula yung kanilang programa? At sabi ng mga organizer dyan, anong time yung ina-expect na darating talaga yung bulto ng mga miyembro nila?
6: Robert at Doris, tinatayo pa lamang kasi yung entablado. Bagamat kung ina yung mga speaker, nagpapatugtog na sila dito. Pero yung mismong stage at yung mga LED wall, gaya nung ginamit nila sa People Power Monument, hindi pa na itatayo. Kaya yan yung abangan natin kung anong oras talaga magsisimula rito yung programa. Mabanggit ko na lamang din, Robert at Doris, ano? Dumating nga dito si Batangas First District Representative Leandro De Vistre at sa kanyang paliwanag, magkakahalong grupo yung nandito sa Liwasang Bonifacio. Bukod kasi doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kasama rin dito yung sinamahan niyang mga mamamayan ng Batangas at iba pang civil society organization na sumusuporta doon sa kanilang panawagang transparency at accountability. Narito yung ating panayam kay Congressman Leandro Libiste.
7: I think by the end of the day, mapupuno na ang physical area ng Liwasang Bonifacio. Kaya ang magiging limitation na lang sa how long a person stays here is how much space there is available. Basta hanggat hindi pa na-achieve ang panawagan para sa transparency and accountability for a better democracy, I suspect na mananatiling puno ang Liwasang Bonifacio.
6: Robert at Doris, yan nga ang pahayag ni Congressman Leviste. Anya, ngayon, medyo kaunti pa yung mga nandito sa Liwasang Bonifacio dahil meron pa pagsamba yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero pagkatapos nito, ay dito na sila magtutungo. Anya, posibleng umabot na nasa 4,000 yung magtutungo rito. Pero yan ay estimate niya lamang. Ano? At sinasabi nga niya na kung umabot sa ganun talagang bilang, yung magtutungo rito ay posibleng maging masikip talaga dito sa may Liwasang Bonifacio. Wala pa rin siyang listahan, Robert at Doris, na magsasalita dito sa programa. Pero posible, anya na may mga politikong dadalo sa pagtitipon ngayong araw. Yan ang naikwento sa atin ni Congressman Leandro Leviste. Ngayon nga, Robert at Doris, wala pa tayo nakikita mga bagong dumarating na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yung mga nandito kasi na miyembro naman ng mamamayan ng Batangas, sila yung nandito na talaga magmula pa noong mga nakaraang araw. At ngayon nga, nakahilera sila dito sa may tapat ng mismong rebuto sa Liwasang Bonifacio dahil may nagsasalita na sa harapan isa sa kanilang mga leader at nandito nakalagay pa rin yung kanilang mga panawagang ibasura ang VAT at kumbaga nila ito ay magpapagaan sa buhay ng mga hindi lamang ng Batanggenyo kundi ng mga iba. Robert at Doris, ang tabayanan natin yung mismo magiging programa dito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Liwasang Bonifacio, Robert at Doris.
0: Maraming salamat.
6: Yan balita, kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMF.
0: Thank you very much, Zeus Legazpi. Mula dyan sa may Liwasang Bonifacio, ikot tayo, paligid ng Benjola partner at Benjola. Sa may palasyo ng Malacanang.
1: Ayun.
0: Doon lumipad si Tricia Lindo eh. Okay. Tingnan natin ang sitwasyon doon.
1: Pasensya may... na, Tricia. Pasensya na, bunga nga ako.
0: Sabi ni Trish, ayan na, nireporta niya lahat, nilipat na lang ako sa ibang lugar.
1: Tapos iyan na naman, no?
0: Oo. Sabi niya, inanotin niya na lahat tungkol sa Liwasang Bonifacio. Punta na lang ako sa iba, baka sakaling may detalye pa ako.
1: Lumaya sa lola mo.
0: Joke lang, joke lang. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish, good morning!
8: Good morning, Robert at Doris. Wala pa namang namamonitor na pagtitipon sa mga oras ito dito sa may Menjola sa Maynila, pero bantay sarado pa rin ng 2,000 polis yung paligid ng Recto Menjola, maski yung Ayala Bridge ay yung mga ilan sa entry points papuntang Malacanang. Wala pa namang ganun o wala namang ganung pagkakaiba yung higpit ng seguridad dito mula kahapon hanggang ngayong araw ng Webes. Unang bubungad yung mga barbed wire na barikada saka yung mga nakahambalang na container van. Partikular yan na nakalagay o nakapwesto sa may University of the East, sa may Menjola Peace Arch at sa may Legarda malapit sa Figuera Street. Sa likod ng container van, doon nakapwesto yung mga polis, dala yung kanilang panangga at kahoy. Nagsasalitan lang ng augmentation gaya ngayon marami sa mga deployed Robert at Doris ay mula sa Quezon Province at sa Rizal. Mistulang ghost town nga yung kahabaan ng Recto Avenue at dito pinarada yung mga polis mobile na ginamit ng hani ng polis. Ayon sa mga polis na kausap ng Radyo Patrol, nakahanda sila sakaling magkaroon ng pagkilos papuntang Malacanang at syempre ay maximum tolerance daw ang kanilang paiiralin. Samantala na natiling payapa yung sitwasyon sa may General Solano, malapit yan doon sa may Ayala Bridge. Sarado pa rin yung magkabilang bahagi, Robert at Doris, nung tulay na yon. Kaya walang motorista yung pinapadaan sa ngayon sa mga alternatibong ruta muna. Pinapaikot ang mga motorista.
0: Mm.
8: Robert at Doris.
0: So wala kahit magpilit, hindi pwede.
1: Ang daming harang.
0: Ikot sila.
1: Oo.
8: Tama, Robert. kung manggagaling ka kung dun sa Ayala Bridge in particular, dun sa area na yon, kung manggagaling ka sa Mea Palangka at gusto mong pumunta ng Legarda, ang ikot mo ay banda sa Mea Castle na, tapos sa Mea Liliko ng Loyola, tapos ang labas mo ay sa Mea Legarda Bustillos na para makarating ka sa Legarda. Yung iba naman na nanggagaling sa Recto Divisoria, yung ikot nila sa Mea Loyola Street na rin papuntang Legarda, o kung ay manggagaling ka naman ng Recto Divisoria papunta ang Espanya, sa May Morita, bukas pa naman yon sa mga motorista. Ilan yon sa mga pwede nilang ikutan. Gaya kahapon, ilan sa mga rerouting nila. Kung aaring magagaling ka sa, yung mga motorista magagaling sa SM Manila tsaka sa Adamson, yung daan mo ay sa May Quezon Bridge o sa May MacArthur na. At yung iba naman, kung mula ka sa City Hall, papunta kang Malacanang, mag-u-turn ka, ikot ka pabalik ng Padre Burgos Avenue, kasarado rin. Yung kanto ng Romualdez, yun yung sa may kabilang bahagi ng Ayala Bridge o Roberta Torres na papunta naman o rutang Taft Avenue.
1: Okay, Trish, balikan ko lang yung sinabi mo kasi sabi mo 2,000 pulis ang ipapakalat ngayong araw na ito. Pero considering yung nangyari kahapon na nagkaroon ng konting gulo at mayroon pa nga mga nasaktan na mga saharay ng pulisya, naging issue partner eh, bakit daw ganun lang kakunti din kasi ang dineploy doon sa EDSA. So ngayon, sa palagay mo, Trisha, sapat na yung 2,000? Ano ba sabi sa iyo ng mga official dyan? Sapat na yung 2,000 o magdadagdag pa sila hanggang sa kunyari dumami na mamayang tanghali?
8: Robert at Doris, yung sinasabi sa atin ng Manila Police District in general ay sapat yung bilang na dineploy nila. Wala pang kabuang bilang na binibigay sa atin. Pero sa area na to, sa buong Recto Menjola hanggang sa Malacanang, 2,000 alone yung naka-deploy dyan. Iba pa yung mga pulis na napansin natin kanina doon sa paligid ng Liwasang Bonifacio kasi doon talaga yung pinaka, kumbaga parang doon talaga yung pinaka-focus nung kanilang gathering. Ang sinasabi naman nila, as much as possible sana, hinihiling nila ay wala sanang magkaroon ng infiltration doon sa magiging pagtitipon ng mga INC. Ang kumbaga parang pinaka-premise din naman ng Manila Police District daw ay hope for the best but expect for the worst.
1: Okay.
8: Robert Atoyes.
1: Sige. Mag-ingat po tayong
0: habang
1: lahat.
0: Habang nagde-develop naman yung rally nila na yan, ang programa nila na yan, ay siyempre continuous naman ang monitoring ng ating mga agency dyan. Ha? Trish, maraming salamat.
1: Thank you.
8: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Mula sa lungsod ng Maynila, kunin naman natin, punta tayo ng camera partner, ha?
1: Bakit?
0: Ang kampo daw po ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez muling iginiit na walang ebidensyang nag-uugnay sa mambabatas kaugnay ng maanumayang flood control project sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa camera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
9: Yes, good morning tandem. Sinabi ng tagapagsalita ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza na sa mga naging pagdinig sa Kongreso at investigasyon ng ilang ahensya ay walaan niyang dati o kasalukuyang opisyal ng DPWH ang nagsabing lumahok ang kongresista sa pagpaplano, pagpapatupad at paglalabas ng pondo sa kahit anumang ghost flood control project. Una rito, nagpa siya ang Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil malaki umano ang maitutulong niya para madiin sa kaso ang mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Di naman ni Atienza, maging ang dating kalihim na may direktang kaalaman sa mga operasyon ng kagawaran ay hindi kailanman idinawit si Romualdez. Giitpaan niya na ang mga akusasyon ay taliwas sa kung ano ang proseso pagdating sa national budget kung saan walang kontrol ang sinuman dito. Hindi rin kayang utusan ng speaker ang kalihim ng DPWH, DBM o Senado kung kaya papaano niya magiging mastermind ng kongresista sa flood control scandal. Bagaman pabor si Atienza na dapat managot ang nagkasala, ay hindi umano dapat gawing shortcut ang paghahanap ng malaking pangalan para gawing political scapegoat sa kabila ng kawalan ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Dahil 8:31 na, magagap lang kami, ha? Hihinga lang kaming mabilis ng aking partner, ha?
1: Yes.
0: Magchichismisa lang kami ng mabilis. Mabilis na mabilis lang to. Sa ating pong pagbabalik, ang mga mainit na usapin, ating pong ipagpapatuloy. Sandali po lamang.
10: Good morning!
3: Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
4: Love, love, love. Ganda.
0: Of course, bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw sa mga issue ng bayan, partner. Oo. Alam niyo na yan.
1: Okay, gawin natin na makabuluhan yung ating pagsasawsaw. Hindi lang yung sawsaw.
0: Ano ba yan? Ano ba patis yun? Ba yan? Suka?
1: Uy,
0: toyo?
1: Ang gusto ko, ano, patis, lagyan mo ng konting kalamansi.
0: Tapos konting sili.
1: Oh, konting-konting sili lang.
0: Tapos pritong malutong. Galunggong.
1: Mainit-init na kanin. Malata ang gusto ko na kanin.
0: Ah,
1: tapos perfect. Kamayan na.
0: Ay, syempre.
1: Oh. Dapat mahugas muna ng kamay.
0: Tara. Nagyaya. Ay, nako. Magandang umaga po, partner. Batiin ko lang to, ha. Eh, baka magtampururot eh. Bago tayo tuluyang mag-interview. Batiin ko lang ng happy, happy birthday. Happy birthday kay Chatty Lacanilaw. Ha?
1: Birthday.
0: Ano daw? Happy, happy birthday, Chatty Lacanilaw. At syempre, yung mga kaibigan natin na nagbe-birthday din. Si Kokoy Legaspi, nagbe-birthday yan. Si Tin Enoho ng production, nagbe-birthday din
1: happy
0: yan.
1: Birthday.
0: Ah, happy, happy birthday, Chatty Lacanilaw. At sa mga kaibigan natin sa Senate, ha? At sa HOR, si Isa, si Nicole, si Mina, si Carla, si Chris, Bermarda, Billy, Irwin, Hans, Jasper, Mark, at syempre, ang nag-iisang Glenda Olid. Mga nakamonitor pala sa atin doon sa Senado.
1: Lako,
0: o alam
1: nyo
0: na, ha? Bigyan nyo ako ng tip, ha? Mamaya, pagpunta ko dyan.
1: Oo, dapat mayroon kayong ini-input. sa ating presiding officer.
0: Oo, alam na
1: si Robert Mann.
0: Correct, correct. Oo. Eh, lalo niya si Glenda. Alam na ni Miss Glenda lahat yan.
1: So, ano mga tawag natin sa kanila? Yung mga bataan natin doon?
0: Ano ba gusto mong tawag?
1: Ano nga ba? Hindi naman mga bubwit. Hindi rin mga birdie, tweety bird.
0: Ah, hindi rin.
1: Makakaisip tayo. Sherry Ann Torres, turuan mo nga kami.
0: Anong pwede gawin? Natawag.
1: Okay. Sana tayo lilipat.
0: Ay, sana tayo lilipat. Aba, syempre, kagaya nung nabanggit kanina, naglabas ng pahayag ang dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay doon sa mga paglilink, ano?
1: Pero bakit meron ako nabasa na binasura yung kaso laban sa kanila? So, yung, ano ibig sabihin ba nun?
0: Oo, yung 1 billion case laban sa kanya ay ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court.
1: Okay.
0: Civil case yun, ipinail sa kanya, kay dating Congressman Zaldico at sa iba pa. At gayon, mamaya malalaman natin, ipapaliwanag natin kung bakit ito ibinasura. And of course, kailangan din natin mahingan yung panig niya. Eh, kasi partner, di ba, may mga development pagdating dito sa issue ng flood control.
1: Correct,
0: eh,
1: correct.
0: Gaya nga na lagi natin sinasabi, binubuksan naman natin yung program sa lahat.
1: Mm-mm.
0: Eh, hanggat maaari po, ay pinasasagot natin.
1: Correct, correct. At syempre pa, ang katanungan ng lahat, nasaan si Speaker? Siya ba ay babalik na? Di ba, partner, parang medical leave ba yan sa kanya?
0: Hindi ko alam kung ano nang status niya ngayon eh.
1: Uh-oh.
0: Pero ang update na nakuha ko kahapon sa hearing doon about sa Tacloban shooting, ang sinasabi ng mga magulang doon, kinanong kasi sila kung ano na yung mga na ibigay sa kanila ng government, yung office ni dating speaker, yung tumulong daw sa kanila mula doon sa burol, sa pagpapalibig, yun yung binanggit sa hearing kahapon.
1: Okay, mainam kung ganyan, at kaya mamaya-maya po abangan ninyo ang aming interview sa kinatawan, spokesperson ng dating speaker.
0: Abang hinihintay natin, partner, eh, syempre mag-a-anunsyo muna tayo, kailangan maging masaya muna tayo, di ba?
1: Correct, correct.
0: Oo. Dahil
1: dyan?
0: Dahil. Ayan na, simulan mo na.
1: Ano ba ito? Magkita po tayo. Ganun lang.
0: Galit na galit?
1: Magkita po tayo sa July 18 yan, Sabado. July 18? Ano ba tayo ngayon?
0: July 2 na. Malapit na.
1: Okay. July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Birthday po kasi namin.
0: Aha. Simula po yan alas 9 ng umaga at hanggang 300 tao po ang pwede natin ma-accommodate, mga kapamilya, sa medical mission at may libreng gamot pa.
1: Uy, oo. Open ba ito, partner, sa lahat?
0: Yes, basta first 300. Nandun sila, ha?
1: Okay.
0: Mabibigyan sila dyan ng mga services. At pagsapit naman ng una ng hapon,
1: yan,
0: magbubukas naman ng public service booth. Ayan, ha? Ano ba yung mga booth na aabutan na meron tayo doon? Number one. Booth number one, partner.
1: Libreng merienda. Uy,
0: para
1: gusto
0: doon tayo. Para doon tayo magbabantay.
1: Unahin natin yan. Tambayan natin. Tambayan.
0: Ito na, pwede rin ito susunod na booth. Booth number two.
1: Gupit. Partner, siguro igugupit din sa iyo
0: bigote. At meron din tayo syempre booth mula sa ating mga abogado.
1: Ayan.
0: May payong legal at aura reading.
1: Wow. Gusto ko yan.
0: At syempre meron ding iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
1: Very good, very good. Ito na naman ako, bumalik na naman ako sa payong legal. Bakit meron bang illegal na payong?
0: Meron.
1: Meron. Nasubasta na.
0: May livelihood workshops yan din po, ha? Para sa karagdaga kabuhayan, ang partner ko magtuturo sa inyo dyan sa livelihood workshops na yan.
1: Oo.
0: At ito na, aabangan nyo ang performances mula sa kapamilya artist tulad din na Brian Chong,
1: Unrain,
0: Ian Malabile,
1: at 1621.
0: Aja?
1: Aja?
0: At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipagbanding po sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
1: Yan, baka meron din kayong pagkakataon na mag-share naman sa amin.
0: Oo, diba?
1: Kung ano inyong naging karanasan at makakatanggap kayo ng special
0: na palakpak.
1: Paikot-ikot.
0: Bukod po dyan, may pagkakataon ding ano, Mali pala ako. Doon pala ako sa baba, partner. First come, first serve po ang mga serbisyo. Kaya, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Oo. Ang galing, ano? 40 na pala.
0: Di ba sabi nila, life begins at 40.
1: 40. Dati 50. Dati 60.
0: Iniba-iba talaga. Ngayon 40 na.
1: Yung, ano, yung
0: threshold. O paano? Kita-kit sa July 18 po yan, Sabado sa Caloocan Sports Complex.
1: Yawn!
0: Kita-kit!
1: Okay.
0: O paano? Okay. Anong livelihood ang ituturo mo, partner?
1: Paggawa ng sabon na mabango.
0: Wow! Ako paghahayupan.
1: Ganyan.
0: Siyempre,
1: ano ka liwanagin mo? Kahayupan?
0: Hindi, paghahayupan. Di ba, meron tayo kabayo, meron tayong
1: Doggy wawaw.
0: E kung ano pa, di siyempre, yun ang mga gusto natin ituro sa kanila.
1: Pwede,
0: diba?
1: Pero siyempre, sa ano nga sinabi ko, paggawa ng
0: mabangong sabon.
1: Mabangong na sabon. Tapos, may libre din pong paglalagay ng kilay.
0: Tsaka pilik mata.
1: kung ako nga hindi ko nga mapantay ang kilay ko at saka yung aking pilikmata.
0: Ano kaya itsura ng mga lalagyan mo, partner? Ano? Gurok-kiss-cross na ganyan yung mga pilikmata at kilay. Yung kilay ng isa nandito, yung isa nakababa.
1: Nakaalala mo doon yung nag-trending siya noon, si Kilay is Life.
0: Uh-huh.
1: Yun, ganun ang... walang pupunta sa booth ko.
0: Pero feeling ko pupunta sila para ma-experience ba?
1: Oo.
0: Gusto nila ng ganong kilay.
1: Kaya lang, pagtapos nung event, bubuhay lahat na. Ganun.
0: Pagsabihin na, Ma'am Doris, parang hindi naman po ito yung ina-expect namin. Parang hindi po dapat ganito.
1: Hindi, sabihin ko, hindi, ang ganda nga. Oh. Mm. Ultimo lalaki, nagpakilay. Edi lahat tayo ganun. Para tayo mga minions.
0: Good luck naman sa atin.
1: Good luck. Pero
0: basta, enjoy
1: yan.
0: Po natin yan. I-enjoy po natin yung July 18 na yan. Ha?
1: Correct.
0: Sa DZMM 40 years. Happy 40, DZMM!
1: Yan.
0: At syempre, habang isine-celebrate natin ang ating 40th years, siyempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang talakayan at ang mga huntahan natin sa mga programa natin
1: hindi
0: dito sa
1: DZMM. Hindi nyo po kami mapipigilan.
0: Dadal-dal po kami. Magsisitner ang aking partner.
1: Akalain mo nga, yung reporter hindi na nakapagsitner. Yumawiyaw ako ng yumawiyaw. Sorry naman, Trisha Lindo. Nawalan siya ng baterya.
0: Sabi ang tagal, naubos ang
1: baterya.
0: Bumagsak ang baterya.
1: Sorry na.
0: Ay nako, bukod po dyan sa mga issue na nangyayari sa ating partner, ang development na binabantayan din natin, di ba naggaling na... Ito connected dun sa ganap ng Iglesia ni Cristo, sabi nila Senator Panfilo Lacson, naniniwala kami na ang ombudsman hindi magpapa-apekto sa mga rally-rally na ganito ng Iglesia ni Cristo.
1: Hindi atras.
0: Kasuhan ang dapat kasuhan.
1: Oo.
0: Sabi naman ng Office of the Ombudsman, di ba, nagpa-presko nung araw din na yon. At talagang sinabi nila na hindi, tuloy yung kaso.
1: Correct.
0: Kay Senator Rodante Marcoleta, plunder.
1: Tama. Yaman din lamang na ang battle cry ng mga nagkikilos protesta kahapon sa EDSA, ngayon naman sa Liwasan, ang sabi nila, accountability. Di yan na nga po yung accountability na hinahanap ninyo. Pananagutin ang dapat managot.
0: Lahat, di ba?
1: Lahat, oo.
0: Hindi, kapag may mga dapat sagutin, kaya pag may dapat sagutin sa korte, ito yung pagkakataon.
1: At kung mayroon dapat parusahan, at kung mayroon dapat bigyan ng, ang tawag mo doon, ng karampatang
0: parusa,
1: ganun po ang gagawin natin. Kaya, kasi po, yan po ang sinasabi ng ating batas.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong kinikilingan ang batas. Baka mamaya.
0: Nagtalumpati.
1: Nasa kabilang na istasyon na naman ako. Hindi namin kayo tatantanan.
0: Mali! Ah, mali! Ituloy na po natin ang talakayan. Makakausap po natin ang tagapagsalita ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abiel Dan Ade Fajardo. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Attorney.
10: Magandang umaga po, Robert at Madam Doris. Magandang umaga sa lahat ng tagapagdinig ninyo.
0: Opo, magandang ayan. Umaga.
1: Oo.
0: Simulan natin, simulan partner, doon sa tanong mo na QC, doon sa court, doon sa kaso.
1: Nakakagulat lang na ngayon po ay ilang buwan na po natin hindi nararamdaman ang dating speaker. Kayo po ngayon ay lumalabas. Kasabay po nitong sinasabi na ibinasura yung kaso laban sa kanya. Hindi ko po maintindihan, attorney, ano po ba yung particular at specific?
0: Yung punot dulo ng kaso. Konting kwento nga, attorney. Pare,
1: pakwento lang.
10: Ay, yung sa Quezon City po ba ito?
0: Opo.
10: Ayun po ay nag-file sila ng civil case, ano? Para daw sa bilyong pisong nawala sa sinasabi nilang flood control anomaly dyan sa Quezon City. Pero yun po ay binasura ng korte kailan lamang at ngayon po ang estado nun ay dismissed, no? Ang status.
1: Oo. So 1 billion po. Paano po yung ano, yung kahit hindi naman po yung talagang nitigriti nung kaso, 1 billion dahil saan po?
10: Dahil daw po sa flood control projects dyan na sinimulan ng isang kongresista sa Quezon City, supposedly na kinuha sa budget ng ating gobyerno nasyonal, no? Pero hindi ito umusad at hindi ito umulad, parang pinabayaan lang, parang ang nangyari ay politicized, no? Parang ginamit ng ating ilang mga kababayan para magkaroon ng political statement. Yung isang grupo na kalaban ng isang kongresista din dyan sa Quezon City.
1: Alright.
10: Kaya ang status ngayon ay dismissed po.
1: Opo. So, ibig po ba sabihin niyan, attorney, partner, absuelto na yung dating speaker doon sa mga sinasabing mga kaso niya?
10: Hindi po yan sa pangkalahatan, no? Kasong iyan po ay patungkol nga daw po sa sinasabing anomalous flood control project sa Quezon City, no? Isa yan sa mga inaatupag ng ating legal team na mga kaso na nakaamba kay dating speaker, no? But so far, meron pang ibang kaso na ayon naman sa mga balita na naririnig natin ay inahanda laban kay dating Speaker Romualdez, lalo ng Office of the Ombudsman po. So yun po ay hindi pa, so far, as of this time, ay hindi pa sinasabina yung dating speaker tungkol sa kaso sa Ombudsman.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Opo. Attorney, isa pa po, bukod dito, dahil nga na-set aside na to yung 1 billion na civil case. Tama po si attorney na hindi naman ibig sabihin dito, it encompasses, di ba? Lahat ng mga issues and all. Pero bunta po tayo muna doon sa development sa Office of the Ombudsman. Ang sinasabi po recently, Attorney Ade, na gagawing witness si former Secretary Manny
1: Bonoan
0: laban po dito sa flood control. Ano po ang reaksyon ng kampo ng dating speaker pagdating po dito, attorney?
10: Ayun po ay nakakaalarma sa ganang amin po, no? Nakakagulat iyan kasi hindi naman po binabanggit ni dating Secretary Manny Bonoan, no, ang pangalan ni dating Speaker Romualdez sa kanyang mga interview or even formal testimony sa Senate Blue Ribbon Committee or even sa Independent Commission on Infrastructure. Parang kabute na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest, no, because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan. So parang biglang lumabas ito all of a sudden at ngayon ay ayun na nga, ang sinasabi ng Office of the Ombudsman ay siya ay gagamitin state witness against the former speaker.
0: Mm-mm. Attorney, in-expect nyo na ba ng kampo ninyo na aabot sa ganito na yung isa, sinasabi kasi parang parang nasa ilang million or aabot ata ng billion din yung kickback na napunta sa dating secretary, kukukumputin doon sa base doon sa investigation na isinagawa sa Senate. Ano, in-expect yun na ba or may specific ba na instance na na from the very beginning na maumpisahan itong investigation, even from the statement ng dating secretary na ini-implicate talaga or kahit man lang napahapyawan yung pangalan ng former
1: ba?
0: Speaker.
10: Eh, hindi po talaga, never, kasi hindi namin inaasahan talaga ito dahil I can say, no, plainly say, na wala pong ugnayan si Speaker, tsaka, si dating Speaker, tsaka former Secretary Bonoano, whether on a personal basis or directly or indirectly through their offices, hindi po sila nag-usap tungkol sa flood control programs, no? Kaya nga kami nagulat dahil ni Katiting na mention or nabanggit, no, ay hindi namin napag-isipan. Wala talaga kami naalala ng ganung okasyon kasi nga ang dating speaker ay wala pong anumang klaseng ugnayan kay Secretary Bonoan. Kaya ito po ay dapat tulad sa lahat na ating mga kababayan ay talagang news, balita to sa amin.
1: Opo. Pero sa pangyayari yan, ano ang pakiramdam ninyo? Bakit po nagkaganyan? Bakit dumating sa ganyang klaseng punto? Nang habang sinasabi nyo, I never naman na nabanggit ang dating speaker. Yan po ba sa palagay ninyo, attorney, ay may kinalaman din sa papalapit na zona? Remember, doon sa zona po ng dating Pangulo last year. Sinabi, siya yung nag-expose niyan eh. So ang aasahan ng mga tao ay report po ng Pangulo tungkol doon sa in-expose niya ng mga anomalya.
0: Ano na nangyari? Ano parang nangyari?
1: Ganun. At sa palagay niyo po ba, ayan yung pangalan, pagdadawit doon sa dating speaker, ay parte po yan nung sinasabi, paano mo ba may describe partner, na pag-a-assess o pag-uulat sa bayan kung ano na ang nangyari doon sa kanyang ginawang pagsisiwalat ng mga anomalya.
10: Magandang tanong po yan, Madam Doris. No? Actually, it highlights the fact na mag-iisang taon na po, wala pa rin ebidensya na nailalabas against the former speaker. No? Kahit itong si Secretary Bonoan, mahigit sa almost 1 year na, no? Since that speech was delivered in the SONA, ay hindi pa niya sinasabi in whether written or oral, wala siyang sinasabi na may kaugnayan siya or may transaction siya kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga nakakagulat na more than several months after the initial o yung unang SONA tungkol dito ay wala pa rin pong ebidensya na nakakalap. Kaya nga po siguro talagang nagkukumahog na yung prosecution na magkaroon ng state witness, no? Kasi po pag inisip po natin, no, ang state witness ibig sabihin po ay siya yung taong magpapatunay ng mga supposed criminal acts. Kasi ibang ebidensya, di ba? Kung ibang ebidensya lang, kung ano man yun, ay hindi po may uugnay yung ibang tao. Kailangan ng tinatawag nilang state witness.
1: Opo.
10: Pero pagkataka na ngayon na ang dating secretary ay nasa hospital arrest, no? More than 80 years of age, at ngayon ay nakikipag-usap sa ombudsman, eh, hindi natin alam kung anong nangyayari doon. Pero kaduda-duda po yan, kasi nga, siya ay nasa panganib na makulong habang siya ay nabubuhay pa dito.
0: Opo.
10: Sa mundo.
0: Opo. Attorney, paano po tinitingnan ng kampo ninyo, ng kampo ng dating speaker, itong mga state witness na napipili ng DOJ, ng Office of the Ombudsman? Kasi ang sinasabi, ang tataas na mga posisyon ng mga ito, malamang sa malamang, kung totoo man, ay kabilang talaga sila doon sa kukumpas. Pero ang nangyayari, dahil mag-state witness na lang ako para hindi ako makasuhan.
1: Para ma-absuelto.
0: Ma-absuelto ako. Oh. So baka ang sinasabi ng iba, ang observation is, so kung gagawa ka ng kalokohan, kung kapag na-discovery ka, mag-state witness ka na lang.
1: Correct.
10: Eh, yun na nga po eh. Kasi si dating speaker po nakapakalayo po sa proseso ng procurement itong flood control, no? Ika nga, ang sentro ng anomalya doon mismo sa DPWH, di ba? Yun na yung sinabi ng mga tinatawag nilang casino boys, di ba? Nung nakita, natuklasan ng limpak-limpak na salapi sa kanilang mga mesa doon sa mga larawan. Wala po tayong kinalalaman doon. In fact, lahat yan, yung prosesong iyan, ang pag-allocate ng pera, pag-identify ng project, pag-bidding niyan, no? At pagbayad yan, meaning ang disbursement, no? Hindi ka man lang nag-inspect, ghost pala, wala pa lang tumayong flood control. Eh saan po may control yan, di ba? Hindi ba ang secretary? It was through his indispensable cooperation na nailabas po yung mga salaping yan limpak-limpak para bayaran ang proyektong hindi naman pala umiiral. So, yan po ang pinagtataka namin dahil, of course, understandably, human nature, no? Pamilya mo, hindi mo na makikita, andiyan ka na, posibleng tumagal ng ilang taon ang iyong trial, but you are in detention, no? Hindi natin sinasabing may mga problema doon, but syempre, ang mga taong simple mag-isip, hindi kailangan ang abogado ang mag-isip niyan, na baka may mga ibang motibasyon dyan, lalo na, at hindi nababanggit itong pangalan, magic words nga, ika nga, na Martin Romualdez, all throughout the testimonies of these district engineers, mga assistant district engineer, no, mga regional director, hindi po nababanggit, no, kasi wala namang kinalalaman talaga. Kasi kung wala naman talagang ebidensya, ngayon maghahanap ka ng ebidensya through a state witness na puros kwento lang po.
1: Okay. Alas na lang ako, partner. Kumusta? Akala mo close ako, no? Kumusta naman po ang dating speaker? Dahil hindi ko alam, ano ba, naka-medical leave po ba siya?
10: Ay, hindi po. Si dating speaker po ay abala sa kanyang constituents, no? In fact, napansin natin lately, doon siya sa Tacloban, tumutulong po doon sa pamilya ng mga batang
0: sa Tacloban.
10: Opo,
0: last sa part ko, Attorney Ade, ang iba sa mga komento naman, because of what is happening now, ang sinasabi, bakit inuuna pang kasuhan si Senator Dante Barculeta? Bakit hindi unahin itong si former Speaker Romualdez? Ano pong take nyo sa ganito, sir?
10: Well, depende nga po sa ebidensya, no? Kaya nga, if we follow the evidence, I'm not so sure about Senator Marcoleta, pero sa nababasa ko, ay malinaw po yung ebidensya sa kanya, no? At may mga admissions siya, no? Extrajudicially, tungkol sa kanyang kasalanan. Itong kay dating speaker po, ay wala pong nikatiting na ebidensya, no? Hanap ng ebidensya, at wala namang mahanap. At ito na nga, dahil sa walang, ika nga, parang isang ilog na walang tulay, ngayon tutulayan mo ng isang kwentong kutsero mula sa dating secretary na hindi naman talaga po nagbanggit sa kanya. All throughout his lahat ng oportunidad or pagkakataon binigay sa kanya sa Blue Ribbon, sa ICI, hindi po niya binanggit si dating speaker.
1: Alright.
0: Okay.
1: Okay.
0: Sige, sir.
1: So update tayo, attorney, ha?
0: Attorney, ha? Sa susunod po ulit pag may mga development.
1: Thank you, sir.
10: Salamat din po sa pagkakataon.
0: Maraming salamat po si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez.
1: Paano ba yan?
0: Paano?
1: May mga

0: betrayal.
1: Par rapport à tes pas.

ito sa aking pangmina ng piano, teklado'y pilit nilaro.

nagdadaga, but lumisan ka na lang bigla.

0: Sabi nga natin, eh, pag maaga sa trabaho, wala naman dagdag eh.
1: Dapat isulong din natin yan. No?
0: Pero pagka late, may bawas, no?
1: Oh, dapat kapag ganun. Maagang pasok, may dagdag yan.
0: May premium. Ah, di bale, meron dagdag yan. Dagdag na trabaho.
1: Maaga ka ngayon, ha? Eto ka ngayon.
0: Ah, di bale, tama ho naman yan. Dahil wala namang ibang mag-tatapos, wala namang ibang mag-accomplish yung trabaho matatambak sa'yo. Ikaw din.
1: Tayo din.
0: Oh, agahan ng pasok para makapagtapos agad ng kinakailangang trabahuhin. Sabi ko, pagka ang manggagawa ay pumasok ng maaga, walang dagdag. Pero pagka late na dumating,
1: oo nga.
0: Bawas. Oo nga, no? Tulad ngayon, maaga ka, wala ka namang magiging dagdag.
2: Tignan mo ko ano.
0: Sakto lang yan. Late kaming bumitaw. O, paano?
1: Ito na siya.
0: Okay na po muna ha, muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipad ng channel, walang

0: 602 na.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Ah, it's a Friday! Mamadali po ako, dami naming guest. Arriba, arriba! Mr. Gising reporting! Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Nagpanik ang mga estudyante at magulang na nakarinig ng sinasabing putok ng baril sa paralan sa Quezon City. Sinasabing nakatanggap din ng banta sa seguridad ng Bagong Silangan High School, kaya naglabasan po yung mga estudyante. Eh siyempre, fresh pa sa isip ng mga kababayan natin yung nangyari sa Tacloban. Ano po, yung mga estudyante na hirapang huminga, pero agad nabigyan ng atensyong medikal sa klinik. Pero nilinaw ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa paralan. Sinasabing posibleng nagmula ang mistulang putok ng baril mula sa bumagsak na malaking bato sa kalapit na construction site. Inimbisigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa banta. Alas 6:04 inimbisigahan ng sinasabing banta ng pamamaril at pagpapasabog sa paralan sa Cainta, Rizal. Nang galing ang sinasabing banta sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa iba't ibang dummy online account. Eh yung iba po kasi hindi ready sa exam, ang gagawin mananakot. O lumang style na yan, hindi ba? Tatawag kunwari may bomb scare, hindi na uso yung bomb scare. Ang uso naman ngayon yung ano, shooting spree scare. O di kayo may nag-aamok scare, tatawag. O di siyempre, dahil fresh pa nga po sa pag-iisip natin lahat, yung nangyari sa Tacloban, eh ika-cancel naman ngayon. Eh yung iba, may phobia. Ayun, nagpapanik. Ano po? Matapos madiskubre ang banta, nag-inspeksyon mga pulis at idiniklarang ligtas ang paaralan. Hinikayat naman ang pamunuan ng eskwelahan ng school community na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng fake news. Nakikipagtulungan na ang Cainta Police sa Rizal Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang responsable sa insidente. Iniimbisigahan na rin na sinasabing banta ng pamamaril sa pribadong paralan sa Cebu City. Naglabasan ng mga estudyante ng Cebu Eastern College matapos kumalat ang banta sa Facebook post. Unang kumalat sa bomb o na bomb threat ang sinasabing banta. Sabi siya, bomb threat palagi. Sabi niya, may bomba dyan sa ganere-ganere. O, di siyempre, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ano lang yan? Joke lang yan. Hindi, kailangan po lahat. Lahat po ng mga ganyang banta ay siniseryoso. Hindi ba, bawal nga sa aeroplano yan? Una pong kumalat na bomb threat na sinasabing banta, pero natuklas ang bantang pamamaril. Ang kumalat naman online. Pinaigtingnan ang paralan ng seguridad para matukoy ang pinagmulan ng online threat. Tiniyak din ang Cebu Eastern College na ligtas ang lahat ng estudyante, magulang at empleyado ng paaralan. Kamil, pahanda mo ng maaga yung mga radio patrol ha, para maaga natin at ma-rouse natin yung ating mga bisita. Kung ready na yung radio patrol, pasok na natin kaagad-agad. Nailibig na po ang isa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Napuno

Ang emosyon at panghihinayang ng mga kanak ni Joyancy Separa na nadamay sa pamamaril. Nailibing na rin ang biktimang si Chris Lawrence Fabian Umartes, gayon din si Nicole Dazo ng Miyerkules. Nauna na sinabi ni Senador Risha Ontiveros na may indikasyong na impluensyahan ng nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika na tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kasama ang Pilipinas sa mga target ng violenteng grupo. Parang para kay Southern Illinois University Associate Professor Raymond Narag, hindi solusyon ang pagbaba ng age of criminal responsibility sa Pilipinas dahil or kahit na minor de edad ang sangkot sa insidente ng karahasan. Inihain na sa Senado ang panukalang layong imbisigahan ang epekto ng online gaming at social media sa mga bata. E bilis-bilis ang po natin. Baka pagkatapos natin yung legislation, may ibang banta na naman dahil mabagal. Target nitong makagawa ng batas para sa protection po ng mga minor de edad mula sa online game at internet. Sa ibang balita naman, standby Radyo Patrol. Samantala, pasok na po si Pinay's tennis star Alex Ayala sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London. Ito, nakaka-proud naman ito. Ano, sa gitna ng sangkaterbang bad news. O, can you imagine, may Pinoy pasok sa Wimbledon. Pasok sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London. Go, go, go, Alex! Tinalo po ng world number 32 na si Alex Ayala. 32 na pala siya, no? But parang bumaba? Parang last time sabi 29. Para ano ba siya? Bumaba ba yung ranking niya? Parang naalala ko may figure na 29 eh. Kasi minsan po yung natatalo, ano po? At meron na namang uusbong na mananalo. Eh pero mataas na po yung 32 sa buong mundo ha. Tinalo po ng world number 32 na si Ayala ang world number 87 na si Maya Joint ng Australia sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. So, siyempre, kahit ikaw ay mataas yung sa ranking mo, hindi naman automatic na ikaw ang pinakamagaling. Hindi po ganun eh. Minsan natatalo ng 21 ang number 4, mga ganun. Depende talaga sa wisyo mo sa araw ng laro. Makakalaban ni Ayala sa round of 32 ang defending champion at world number 3. Oh my goodness, number 3 makakalaban niya si Iga. Lala niya si Iga. Si Iga, si Swiatek. Swiatek ng Poland. Yeah, go, go, go, Alex, ha? Ang buong Pilipinas ay nasa likod mo and you always make us proud. Samantala, posible po magpatupad ng dagdag pawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 80 centavos na po ang dagdag presyo sa diesel at piso naman sa kerosene, habang 70 centimos naman ang bawas presyo sa gasolina. E sa apat na araw po na kung nadagdagan pa po yung sa gasolina, although nadagdagan din naman kahit papano ang bawas sa gasolina, diesel pala ang ibig sabihin. Nadagdagan pa po ang presyo dyan sa diesel at saka kerosene. Pero lumaki din ng konti, sumabay din ng konti ang bawas naman sa gasolina. Eh, pero hindi pa po kasama sa presyuhan ang trading ngayong araw. Gayon din po ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, iginit ni Senator Erwin Tulfo na dapat nang repasuhin ang oil deregulation law dahil sa pagtas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Senador, walang silbi ang batas dahil tali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ng presyo mga kumpanya ng langis. Lais din ni Tulfo na pilitin ang mga oil companies na ilatag ang price unbundling o yung breakdown o yung paghimay. Ay hihimay-himayin po. Parang sa Meralco, diba sa Meralco nakita ninyo may generation, transmission, distribution, taxes, kung ano-ano pa, system loss, lahat. Ipasa na yan sa taong bayan. Eh, mayaman naman daw yung Pilipino eh. Kayang-kaya eh. Hindi nagagalit eh. Puro reklamo lang sa social media. Wala naman daw ginagawa. Ayan tuloy. Ang dami nating bayarin. Ano po? Asan ba ako? Price unbundling o breakdown ng puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng langis. Ayan ha, maaga natin ipapasok niya ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zuz Legaspi. Alamin po natin ang sitwasyon ng traffic papuntang Maynila ngayong Biyernes ng umaga. Ay tama pala, Zuz, ano, mukhang maano mo ko, maunahan mo ko sa balita. Kaya dapat basahin ko muna ito pala, Zuz. Tinapos na po ang rally ng Iglesia ni Cristo matapos ang tatlong araw. Sa video message, nagpasalamat po ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na sa lahat

Puro mga lumawak sa pagkilos at iginiit na naipadala ang mensaheng gustong iparating sa mga opisyal ng pamahalaan. Unang idinaos ang protesta si EDSA pero binawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit na Iglesia ni Cristo matapos sirain ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin yung EDSA. Dahil dito inilipat ang pagkilos sa liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan mahigit 4,000 lumawak. Isinagawa ang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75.

0: City papunta rito sa lungsod ng Maynila. Kung daraan sa Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard, maluwag pa yung mga kalsada liban na lamang doon sa konting build-up na napansin natin sa mga stoplight. Pero ito naman, Alvin, no, yung pangkaraniwang build-up sa mga stoplight dito sa may Espanya Boulevard. Makarating ng Quiapo, maluwag pa rin yung kalsada liban na lamang din doon sa bahagyang pagbagal sa may bahagi ng Quiapo Church dahil doon sa mga sasakyang nakaparada at mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Mula naman Quiapo, aakit ng Quezon Bridge, maluwag pa rin yung usad ng mga sasakyan dyan, o mabilis pa rin yung usad ng mga sasakyan dyan hanggang makarating dito sa may bahagi ng Padre Burgos o yung Loton dito sa tapat ng Liwasang Bonifacio. Mabilis pa rin yung usad ng mga sasakyan. At itong Padre Burgos, kapag binaybay natin, dadaan tayo sa may Manila City Hall papuntang Rojas Boulevard, mabilis din yung usad ng mga sasakyan. Itong Padre Burgos, Alvin, mula dun sa may bahagi ng Kartilya ng Katipunan o Bonifacio Shrine, yung ginawang designated parking area o isa sa mga ginawang designated parking area para sa programa dito sa Liwasang Bonifacio kahapon. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol ngayong umaga, wala na tayong nakita mga nakaparadang sasakyan doon. Maluwag na at nadaraanan na yung kalsada na iyon ng maayos. Sa ngayon, nandito tayo sa may bahagi ng Magallanes Drive. Ito'y nasa may likurang bahagi ng Liwasang Bonifacio. Dito itinayo yung entablado para sa programa ng Iglesia ni Cristo kahapon. Ngayon, wala nang bakas na may nangyaring programa dito dahil bukas na rin itong Magallanes Drive na isinara nga para sa programa kahapon at nadaraanan na ng mga motorista. Dito naman mismo sa Liwasang Bonifacio, Alvin, balik na rin sa normal yung sitwasyon. Wala na tayo nakikita rito na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na tumalo doon sa programa kahapon. Ayon din doon sa nakausap natin, mula naman sa Manila Department of Public Services, mula kagabi o mula na matapos yung programa kagabi, mga bandang alas 8 yan hanggang alas 8:30, nagsimula na sila maglinis at nagtagal yung kanilang paglilinis hanggang alas 2 ng madaling araw. Ngayon, wala na tayong nakitang mga kalat na naiwan mula doon sa isinagawang programa. Ayon naman sa datos ng Manila DRRMO, umabot ng 13,000 yung kabuuang bilang na mga dumalo dito sa programa sa Liwasang Bonifacio.
1: Tumalinis na. Wala nang anumang kalat o amoy o kung anumang duming na iwan nung kilos protesta. Galing naman ng Manila ng City Hall. Ha? Thank you. Congratulations. Paanong unit ka mong naglilinis? I-congratulate nga natin.
0: Yan yung Manila DPS, Alvin, Department of Public Services. Mabilis yung kanilang pagkilos, Alvin. Nakita na natin, no? Halos wala na. Yung normal na lamang na sitwasyon dito sa Liwasang Bonifacio, yung naabutan natin, Alvin.
1: Ayan. Saludo tayo dyan sa Manila Department of Public Services. Mabuhay po kayo. At maraming salamat sa paglinis para back to normal na tayo for today, Friday. So yan lang yung ganap dyan, Zeus. Hayahay ang buhay sa Maynila ngayon.
0: Tama ka dyan na, Alvin, sa pag-ikot nga natin, gano'n na, business as usual na rito sa Maynila. Kaya yan yung naabutan natin ng sitwasyon matapos yung programa kahapon at nagtagal hanggang mga bandang alas 8 kagabi.
1: Sabagay, kahit ano namang ligalig, Camille, yung book naman ni Zeus, hindi naman natinag, you know? Ganun pa rin. Kahit may rally o wala, parang ayos na ayos pa rin yung book ni Zeus. Kaya, ngayon Friday, mukhang gigimik yung bata. Hayaan na natin at pa-day off naman siya. Zeus, ha? Dadahan lang.
0: Tatandaan natin yan, Alvin. Maraming salamat, TGIF.
1: At TGIF yung bata. Sige na nga. Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Mula sa pinakabata, extra pala. Sige, go.
0: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
1: Ba't si Ellen tawa ng tawa sa'yo, Zeus Legaspi? Ano na naman to, Ellen? Hindi na nga kita tinutukso kay Zeus. Parang nagtitwinkle-twinkle yung mata mo pag nagre-report yung Zeus Legaspi, ha? Zeus, tandaan mo yung Ellen, ha? Maraming salamat, Zeus Legaspi. Mula sa pinakabata, punta naman natin ang pinaka-veterano. Yan, ha? Wala ko sinabi pinakamatanda, Manurod, ha? Ang sabi ko'y pinaka-veterano at pinaka-maraming alam sa pagbabalita, Manong Rod Izon from Bataan. Manong Rod, good morning!
2: Good morning, Alvin. Nagsanay puwersa ang Zambales Police at Department of Education sa Zambales para sa magkatuwang na pagdalatag ng seguridad sa mga mag-aaral ng probinsya. Ito ay ang Partnership for Project Safe Schools and Police Partnership for Advocacy, Fortification of School Security and Empowerment of Learners. Ang akbang ito, ayon kay Zambales Provincial Police Director Colonel Benjamin Ariola, ay isang collaborative partnership ng police at DepEd Zambales upang higit pang mapaigting at mapakas ang security measures at protocols sa mga eskwelahan ng Zambales Province. Kasama na rin dito ang

0: pagpapalakas sa establishment ng information dissemination hinggil sa mga pertinent laws sa mga mag-aaral, mga guro at capacity building para sa mga personnel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga po sa lahat ng mga suki ng gising. Pilipinas na gising ng aga-aga. Una sa pila ngayon, Ambassador Francis Chu. Ambassador! Di pa rin tayo matuloy-tuloy sa lunch date natin, Ambassador, ano? Ay pasasan ba't mapupunta tayo dyan, Ambassador, ha? Thank you, maraming salamat sa pag-monitor. Ganun din si Grace San Mateo. Grace, naunahan ka ni Ambassador Francis Chua na una sa ngayon. Ganun din si Ted Kua, gising na, ha? Ituloy natin ang mga balita. Nakatakdang imbestigahan ang konsehal ng Quezon City na naninigaw ng LTO enforcer sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ay nakunan po ng video ang paninigaw ni Konsehal Ranulfo Lodovica sa enforcer na naniket sa sasakyang iligal na nakaparada sa EDSA. Kung nakita, sinigawan ba niya, Camille? Akala ko inihike lang niya. Kasi marami akong video nakikita nitong si Konsehal na parang Pro Duterte ito eh. Aalamin po ng Quezon City Council kung akma para sa isang public official ang inasal ni Lodovica sa kasagsagan ng pagkilos. Bukod dito, pinaimbisigahan din ng pulis na walang ginawa ng sugurin ang mga rallyistang motorsiklong dadaan sana sa EDSA. Ay, ito nakita ko yung hindi niya mahanap yung kanyang susi. Sino bang nakakuha ng susi nitong kawawa na may nagmumotor? Ayon po kay Senador Rafi Tulfo, dapat matukoy at maparusa ng pulis dahil sa kabigo ang protektahan ang rider. 19 na minuto makalipas sa 9:00 ng umaga, nagain ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ng sagot sa pre-trial order. Pero hindi dinetalye ang naging tugon sa pre-trial order na magsisilbing blueprint sa paglilitis sa Lunes. Hindi na po nagkomento ang House Prosecution Team para hindi naman talang impeachment trial. Iniyak naman ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na handang prosekusyon sa paglilitis kung saan unang tatalakayin ang sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isusulong din ang hiling na buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manases Carpio. Gayon din po ang hiling na payagan ng public at private prosecutors na suriin ang mga testigo. Sa ngayon, nakapagsumiti na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong isasalang sa susunod na linggo. Uy, next week na yan, ha? Kailangan magbantay po tayo. Lalo na po sa first day, no? Kailangan present tayo lahat sa Lunes. Kaya sabi ko, bati na natin si kabayan ng happy birthday today. Happy, advance happy birthday. Baka magkalimutan po tayo sa Lunes dahil ang birthday ni kabayan Noli de Castro ay Monday. Cabs! Kung nakamonitor ka, ha? Si Camille naglalambing Cabs, ha? Pwede mo naman daw i-Gcash. Kung marunong ka sa Gcash, Cabs, ha? Padala mo lang daw kay Camille. Namimiss ka na ng mga anak mo rito sa DZMM, ha? Naiiniwala naman ang ilang ekspertong hindi na po makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial, lalo't malinaw na nakasaad sa saligang batas na ang Senado ang may jurisdiction sa paglilitis. Noon na lang hiniling ng kampo ni VP Sara ang pagbasura sa Articles of Impeachment dahil sa sinasabing paglabag sa mga probisyong nakasaad sa konstitusyon. Nagpalabas ang Commission on Audit ng unmodified opinion para sa Office of the Vice President nung nakarang taon. Ibig po sabihin niya, sumunod ang OVP sa paghahanda at pagsusumiti ng mga dokumentong may kaugnayan sa ginastos na pondo. Very good! Mahigit 92% ng 2025 budget ng OVP ang nagamit po dahil sa pagtaas ng demand sa public service program. Ipinalabas ng COA ang pagkilala sa gitna ng akusasyon kaugnay ng manumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Siyempre, hindi natin pinag-usapan yung ngayong taon o noong nakarang taon dahil very good po ang Office of the Vice President noong nakarang taon, 2025, I suppose ito. Ano? Dahil hindi pa naman tapos yung 2026. Ganyan ang tama pong paggamit ng pera ng bayan. Ano po? Ang gini-question dun sa kanyang impeachment complaint ay yung mga nakarang taon pa. Hindi po yung taong 2025. Lalo na hindi yung 2026. Ano po? Nauna na nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance sa paggastos po ng confidential funds ng OVP noong 2022 at 2023. Ayun. So yun may mga 4 years ago, 5 years ago pa po. Ibig sabihin, inatasan ng opisina ng Vice Presidente na ibalik po ang mahigit 400 million pesos na confidential funds. Isinumiti na ng prosekusyon ng listahan ng mga testigo sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero confidential pa rin ang pangalan ng mga testigo na posible pang madagdagan habang patuloy ang investigasyon. Halos 70 ang testigo inasang ipipresenta ng prosekusyon, kabilang 31 insider witnesses at 12 makakapagpaliwanag sa background ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Target ng prosekusyon na magbigay ng verbal testimony ang 30 testigo sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Samantala, iniutos ng Sandigan Bayan na ilagay sa archive ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Kasunod po ito ng kabiguan ng mga pulis na maaresto ang dating kongresista mula na ipalabas ang warrant of arrest. Ibig sabihin, pansamantalang naka-hold ang kaso laban kay Zaldico at hindi patuluyang ipinababasura. Naharap po ang dating kongresista sa kasong graft at malversation kaugnay ng substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Noong Abril, humiling ng political asylum itong si Zaldico sa France matapos palayain ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Oy, Director Rino Abad, ba sumasagot? Naku po, Diyos ko po. Director Rino Abad, pakibulungan nyo nga si Director Camo, pasagot. Ay naku, masisira yung schedule natin siya. Dapat ang unang guest natin, alamin po natin papano ba kasi. Siyempre, doon tayo sa opisyal. Ano po, ano magiging takbo ng presyo, ano magiging forecast po ng department. Dapat si Garin na lang tawagan nyo eh. Maganda umaga po sa mga taga Department of Energy. Gising na, bango na. Nakatakdang magpalabas ang DILG ng memorandum hinggil sa pigeon racing o karera po ng mga kalapati sa bansa. Kasunod ito ng pagkabahala ng ilang senador sa banta ng bird strike at epekto po sa kaligtasan ng mga flight. Hinikayat ni Senador Rafi Tulfo ang DILG na tutukan at ipagbawal ang pagsasagawa ng karera ng mga kalapati. Pero hindi ba yan ay ang tagal-tagal na ginagawa? Panahon pa ng mga ninuno natin, kahit sa ibang bansa ginagawa yan. Hindi ba dati wala pa namang mga, wala pang courier eh. Hindi ko ba? Oo. May book pa si Kuya Fred, ginagawa na. Hindi, bago pa yan. Yung mga ninuno pa natin, mga sinaunang panahon, ginagawa na po yan. Hinitrain yung mga kalapati na magdala ng mga sulat o mensahe mula sa kabilang ibayo. Hindi kaya sa ibang kaharian. Ginagawa po yan, ha. Sa tala po ng Air Carriers Association, may gita 900 kaso ng bird strikes noong nakarang taon. Nauna na ipinagbawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang hazardous activities na paligid po ng mga paliparan kabilang na ang karera ng mga kalapati. 6:25, magandang umaga sa iyo, Quill. Nakabalik si Quill, ha. Base po sa news, may parating po na super bagyo next week at tatawagin pong Inday. Nagbibiro na naman ba ito, Camille C. Quill? Ay nasabay pa po sa start ng impeachment, dalawang Inday ang kalaban ng bayan sa susunod na At totoo, after ng Henry, Inday? Ang susunod na ba? So totoo nga. Akala ko nagbibiro si Quill eh. Eh tama, naswak din na may impeachment naman si Inday Sara Duterte. Haba dalawang Inday. To, tama ka nga, Quill, ano? Thank you. Maraming salamat. Ganun din maganda umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Sara Concepcion at kay Josh Kyle Edip at kay Master Amadeo na ang pinost na picture po ay mukhang malapit na naman dumating si Jomari Chan. Huwag ka muna dyan. July pa lang eh. Magandang umaga din kay i-search mo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbibreak po muna tayo sa oras na 6:26. Alam tayo na ibang may interview kung ayaw ng Department of Energy. Pihit tayo kay ano na lang sa ekonomista. Ipaliwanag na lang ni Professor JC Pulumbayan. Ano bang ibig sabihin ng ano, partner? Upper, paano nga yun, Josh, ay Joris, isunod mo dyan? Upper middle income. Upper middle income status. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, gumanda din ang buhay ko bilang manggagawa? O gumanda din ang buhay ng mga manggagawa sa mga pabrika? O bakit nakakunot ang noong mo, Joris? Hindi ikaw ang tinatanong, ha? Ako lang. Hindi, I mean, ano ang maganda may dudulot niyan sa ordinaryong mamamayan? Eh, ano naman ngayon? Kung naangat ang Pilipinas sa upper middle income status. Yan, ipapaliwanag po mamaya ng isang ekonomista, si Professor JC Punumpayan, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning!
4: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico!
5: Gising Pilipinas!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM! Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Trending sa TCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
8: Ang husay!
9: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
14: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go!
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
19: Arthrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
1: Magandang umaga po sa mga miyembro ng Senate Security. Wali, gagayong Senate Security partner. Malapit nang magsimula yung impeachment trial. Eh, sabi ni Nate Sanchez. Oo, yung ano natin, staff natin doon na nagre-ready din. Siyempre lahat po ng mga media organization, aligaga rin po dahil sabay-sabay tayo magko-cover sa Lunes dyan sa Senado. Ahapon pa naman po, no? Pero kailangan paghandaan yan over the weekend, lalo yung mga pwesto ng mga anchors natin at mga reporters natin. Eh nakita ni Nate, nakamonitor daw sa atin yung Senate Security. Magandang umaga po sa mga taga-Senate Security. Galingan po ninyo, ha. Kailangan maayos na masimulan yung impeachment trial sa Lunes, ha. Ganon din si Deo Geronimo. Magandang umaga, Deo, at si Alfred Estilan. O si Berhel. Berhel! O mamaya babati natin si Mrs. mo, ha. Birthday ni Mrs. Ed. Ganon din si Richard Merck at si Jerry Diaz. Gising na rin. At pinapagreet ng happy birthday ang kanyang kumare, si Lace happy Alvarez birthday ng Naga City. Si Ruby, magandang umaga, pahinga muna tayo ngayon. Oo nga, Ruby, ako, actually wala akong pahinga. Buti hindi natuluyan yung boses ko. Pero ngayong araw matutulog ako ng mababa. Ha? At Quill, ay si Quill na body ko na Maximo. Eh kaya siguro umalis na si EDSA, yung matapang na konsyal ng QC. Eh kasi bumaba na si PBBM eh. Opo, bumaba na po siya ng eroplano. Ikaw talaga, Maximo, luko-luko ka eh. O, nasa Zoom na si Dr. Giancarlo, JC Punong Bayan, yung kaibigan po natin, ekonomista at associate professor ng University of the Philippines School of Economics. Sabay-sabay po tayong matuto. Ano po? Ang Pilipinas daw po ay umakyat sa upper middle income status. Ano ibig sabihin nun? Ayan na. Professor, maganda umaga po sa inyo.
6: Magandang umaga, Sir Alvin, sa mga taga-panood at taga-pakinig.
1: Sa aming mga ordinaryong mamamayan, ano ba ibig sabihin nun, Prof, pag sinabing ang Pilipinas ay upper middle income status? Yung definition muna.
6: Mm-mm. So, ang ginagamit na sukat, Sir Alvin, ay yung GNI per capita. Ibig sabihin nun, kung yung income ng isang bansa ay hatiin mo or i-divide mo sa lahat ng mga tao sa bansang yun, ay magkaning hati ng bawat Pilipino halimbawa.
1: So, ano ibig sabihin ng GNI, Prof? GNI is gross, ano ibig sabihin nun?
6: Gross national income.
1: Gross national income, okay.
6: Yes, also medyo kaiba ito do sa mas sikat na GDP or gross domestic product. Itong GNI kasama dito yung income ng mga Pilipino mula sa abroad. So sumasalamin ito sa income ng mga OFWs halimbawa. So mas malaki siya kumpara sa GDP natin.
1: Opo, ay kasali ba ang ordinaryong mamamayan pag sinabing upper middle income status ng Pilipinas? Ano ang impact o implikasyon niyan sa ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, kumakayod?
6: Mm-mm. So hindi ibig sabihin na literal na lahat ng Pilipino umunlad yung buhay. Ang ibig sabihin ng pag-graduate natin sa lower middle income, papunta sa upper middle income, yung bansa natin ay umunlad talaga siya sa loob ng maraming dekada. Lalo na noong bandang 2000s, 2010s, kung saan napakabilis talaga na pag-angat ng ekonomiya natin. At kasabay nito, Alvin, yung paglobo din ng middle class. So halimbawa, yung pagdami ng mga malls, yung paglago ng mga malls, yung pagdami ng mga sasakyan, lahat ito ay sumasalamin na sa fact na mas marami talaga ng mga Pilipino ang nakaka-afford. Pero hindi ibig sabihin na literal na lahat ay kasama doon sa pag-unlad na yun.
1: Opo. So, overall, Professor, good news din naman, ano? Pwede naman talagang ipagmalaki ng administrasyon ng Pilipinas ay naging upper middle income status. It's just that, hindi din ganun karamdam ng ordinaryong Pilipino yung ganyang status.
6: Correct. So positive development naman talaga siya. Pero ang sinasabi ko lang kasi ay actually pinangako na to ng gobyerno nung palang 2017. Nung Duterte administration pa lang. Sabi nung NEDA at that time, by 2018, as early as 2018 ay maaaring maging upper middle income class na tayo. Pero hindi nangyari. So pinramis ulit nila nung 2018. Sabi nila 2019 mangyayari. So parang taon-taon siyang pinapramis. Uh-huh. At ngayon lang siya nangyari. Pero gusto kong ipunto din, Alvin, yung Vietnam kasabay natin naging upper middle income country. Pero yung talon nila mas malaki pa dun sa talon na ginawa natin. Mas mabilis talaga dihamak ang pag-ulan ng Vietnam. At sana kasiglis tayo ng Vietnam actually.
1: Ayun, tama. Buti na bang inggit mo yung Vietnam, kasi dati yan ang pinag-uusapan natin na ang naiinggit tayo sa Vietnam, ang bilis nilang umusad. Sa ngayon ba, Prof, mas mayaman na at mas maganda na ang Vietnam kumpara sa Pilipinas in terms of economic performance?
6: Oo, mula doon sa statistics, talagang napakaklaro na in fact, latest statistics, sinasabi nila, bandang 2008 pa pala ay naungusan na tayo ng Vietnam. Hindi lang nitong nung pandemic. So actually, gusto ko nga bumisita sa Vietnam. Ang tagal ko nang hindi nakabalik sa Vietnam.
1: Ay, magandang so, Vietnam! Napunta akong last kong Da Nang sa Vietnam. Probinsya yun, ha? Ang ganda! O pati mga huyan. Yeah. So, pwede na natin sabihin na wala eh. Wala, napag-iwanan na talaga. Kasi dati napag-iwanan tayo ng Thailand. So, na-establish yun. Maganda nito. Ngayon, naungusan na rin tayo ng Vietnam. Tama? Correct. Ano pa bang ano pa bang nakaungos na sa atin? Baka naman pati Bangladesh. Hindi naman huwag naman saan.
6: Well, Alvin, sa ASEAN, lima na tayo na upper middle income countries. So yung Malaysia, Thailand, Indonesia, and then Vietnam, and then pang lima tayo. Pero yung grabe kasing nangyari sa Vietnam, talagang nagbukas sila sa mga investments. Mm. Halimbawa, yung Samsung, yung Apple, talagang naglagay ng mga malalaking factory, nag-export sila ng mga high-tech na mga gadgets. Samantalang sa Pilipinas ay hindi ganun ka-high-tech. So kapag hindi ganun ka-high-tech, edi maliit lang yung kinikita natin mula sa ating exports. Ang marami sa mga exports natin, mga agricultural products or mga processed products tulad ng ube, di ba? Yun yung ating bentahe, yung mga ganun klaseng, yung mga dried mangoes, halimbawa. Pero hindi kasing diversified at hindi kasing high-tech ng mga in-export ng Vietnam. So isa doon sa susi kung bakit napakabilis ng pag-unlad sa Vietnam.
1: Opo, opo. Eh may nakausap si na Tony kahapon, kaya lang hindi ko masyado hindi ako nakakonsentre dahil nagbibis din ako. Pero napapakinggan ko, taga PIDS sa ata, no, ang interview ni na Tony, na parang sinasabi niya, eh pag tumaas tayo sa upper middle income status, eh marami din daw yung mahuhulog naman sa poverty line. I don't know, pakipaliwanag mo, ano, may connect ba? Anong connection niya na akala ko good news siya na upper middle income status na tayo eh. And yet, marami din pala mga kababayan natin ang mauuwi o mapupunta sa poverty line.
6: Usually talagang magkasabayan, ano, habang lumalaki ang ekonomiya ay marami mga Pilipino ang umaangat mula sa kahirapan. And to be fair, sa Pilipinas, actually, ang laki na ng progress din natin. Nung bandang 1970s, lagpas kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang maituturing na mahirap. Pero pagdating ng most recent data, 2020s, ay nasa bandang 15% na lang siya. Pero yung 15%, ilan ba tayo sa Pilipinas? Diba? Nasa bandang 120 million. So, milyong-milyon pa rin yung mahihirap. So, hindi talaga natin na-eradicate. Pero sa ibang mansa kasi, Alvin, sobrang bilis ng pag-unlad nila. Tapos mas mabilis yung pace ng poverty reduction. So susi talaga yung growth o paglaki ng ekonomiya, paglaki ng middle class para mapabilis yung pag-ahon mula sa kahirapan ng mga taong bayan.
1: And in terms of pautang, Professor JC, may maganda bang maidudulot ang pagiging upper middle income status ng Pilipinas sa usapin ng pangungutang? O hindi actually bad kasi tataasan din ng interest natin kumpara sa dati nating status?
6: In fact, Alvin, isang motibasyon ng World Bank sa pag-classify ng mga bansa base sa income ay inaalam nila may kakayahan ba itong bansa na, na magbayad sa mga ipapautang natin sa kanila. Pero dahil ngayon tayo upper middle income country, ay over time, hindi naman agad-agad na mawawala yung access natin sa mga pautang na mababa yung interest. Pero over time, habang nakikita tayo ng international community na medyo umuulad naman sa Pilipinas, baka naman afford na nila na magbayad sa mga mas matataas na interest rates. So ibig sabihin nun sa atin ay over time, asahan natin na mas mahal na yung mga uutangin natin. Mas mahirap nang magbayad in a sense. Pero sa afford naman natin dahil mas maunlad na tayo. Pero malaking problema to kasi yung utang ng Pilipinas patuloy na lumulobo kahit na upper middle income class na tayo at hindi naman naubos yung gastusin ng gobyerno at marami doon napupunta pa sa korupsyon, di ba? So yung kinukurakot, actually part nun inuutang pa pala natin. Tama. So dapat mas maging masinop tayo sa paggastos at pangungutang.
1: So overall, pag pinactorin mo na yung positive, yung prestige, pinactorin mo na yung negative, yung...
6: At mas mataas pa sana, mabilis pa sana yung progreso natin. In fact, siguro before the pandemic, pwede sana naging upper middle income country na tayo.
1: Okay. Prof, maraming salamat ha. For more usapang ekonomiya, hindi ba meron kayong, was it a podcast or...
6: Oh yes, Usapang Econ Podcast.
1: Saan ba yan napapanood, Prof?
6: Sa Spotify, meron.
1: Yeah, nalapin nyo si Professor, ha? Maganda din pa minsan-minsan, may alam tayo sa ekonomiya. At hindi lang yung basta mga ano lang, yung mga haka-haka lang. Kung hindi sa mga eksperto nating kunin, kagaya po ni JC Punong Bayan, dahil professor naman po yan sa UP. School of Economics. Prof, maraming salamat. Thank you at pinagbigyan mo kami from time to time. Palaging busy po yan. Thank you, Prof.
6: Maraming salamat, Alvin. Magandang umaga.
1: Magandang umaga din siya. Doctor. Doctor na pala ngayon si Giancarlo. No? Dr. JC, punong bayan. Isa ekonomista at associate professor po dyan sa University of the Philippines School of Economics. Naantay lang po natin ang pagpasok ni Senate President Sherwin Gatchalian sa ating Zoom. Eh, siyempre po, man of the hour pa rin si SP. Lalo na nga po sa Monday, magsisimula na ang impeachment trial. Ang tanong dun, ba, nakamonitor si Mami Sheila Galgana Marcelo. Naku, nalimutan ko, Camille, si Sheila sa mangga. Naku po, Diyos ko, hindi ko siya binigyan ng... Mami, nag-order kami ng mangga galing Guimaras, ha? Na, hindi kita naalala. Ay, di bali, bigyan na lang kita ng isang prasong mangga. Nakasali at nag-order din naman ako, eh. Na-miss ko tuloy si Mami Sheila Galgana Marcelo. Maganda.

0: Magandang umaga. Magandang umaga din kay Kuya Job. Shout out po, viewer from Ami po, Sangkaterbay, nanonood sa atin ngayon. 37,000 ba yung kaninang nakalagay, Eliza? 27,000 sa YouTube po. Ang dami na nanonood. Oh. Ganon din si Ann Bustamante, Calomarte, driving sa NLEX northbound. May nagahan mo yung weekend mo. Ana, si Senate President Sherwin Gatchalian, nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President.
1: Good morning!
2: Alvin, magandang umaga sa iyo.
0: Opo, patilt down nga po ng konti yung Zoom mo, Mr. SP. Mukhang nalulunod po kayo. Bawasan yung headroom, sir. Gaano na po kahanda ang Senado sa paparating na impeachment trial sa Lunes, Mr. SP?
2: Handa na tayo, Alvin, at patuloy pa rin naghahanda dahil maraming mga bagay na nagbabago na dapat rin natin paghandaan. So, tuloy-tuloy. In fact, the other day, nagkaroon kami ng meeting with the security cluster kasama ang PNP, ang AFP, MMDA, Pasay LGU, at pinag-usapan namin yung mga pwedeng mangyari sa Lunes. At marami rin naman nag-signify na gusto nilang magpahiwatig ng kanilang mga boses at saloobin. So yan din po ay pinaghahandaan rin po natin.
0: Ano po ang gusto ninyong tiyakin sa sambayan ng Pilipino sa Lunes, Mr. SP? I'm pretty sure po maraming tututok dahil unang araw po ng impeachment trial.
2: Ang gusto natin pahiwatig ay unang-una ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante ito, Alvin, dahil kasama ito sa ating sistema at proseso. At importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. At importante rin na yung mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan rin ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan.
0: Opo. Napag-desisyonan na po ba kung kayo po ang magpipreside sa impeachment trial or hahalal po kayo ng isa pang senador sa mayorya na magpipreside?
2: Alvin, under our rules, ang Senate President ang magpipreside.
0: So, kayo po ang magpipreside sa impeachment trial?
2: Ako ang magpre-preside.
0: So mali po yung mga ulat na si Senator Cheese Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment trial?
2: Well, under our rules, yung Senate President po ang magpre-preside.
0: Tapos, parang may dot pa sa Mr. SP. So yun na yun. Yun na yung soundbite pa na siyang magpre-preside. Tama ba, sir?
2: Yun ang nasa rules eh.
0: Opo. Hindi pero binago niyo, may binago kayo sa rules, hindi ho ba, Senator Sherwin, na parang pwede kung gusto niyo na mag-elect among yourselves to choose a presiding officer?
2: Correct. Kung gusto ng majority at yun ang gusto ng majority, then mag-elect o magde-designate ng iba.
0: Opo. At sa ngayon, as we speak, wala pa pong desisyon tungkol dyan. Sa ngayon, ikaw, kayo po ang magiging presiding officer.
2: Tama.
0: Tama, no?
2: Tama.
0: Opo. So, sa schedule, Mr. SP, hapon pa naman po magsisimula. Anong aasahan ng taong bayan sa pagsisimula ng impeachment trial? May bakbakan na ba kaagad yan? O mga formalities muna, mga administrative things muna ang gagawin dyan?
2: Typically, sa first day, yung mga administrative, preliminaries, papakilala yung defense, papakilala yung prosecution, magbibigay rin sila ng kanilang mga opening statements, at may mga preliminaries rin na tatalakayin. So, yun yung nakikita naming magiging first day. Ito ay patuloy pa rin naming inaayos yung mga aktibidad on the first day. At kahapon lang ang deadline nung komento sa pre-trial order. So, yun rin ay titingnan din natin.
0: Opo. At kayo po, kung sakasakali nga po na tuloy po sinasabi ninyo na kayo ang presiding officer, do you need a lawyer beside you to guide you, for instance? O hindi, nag-aral, magaling naman mag-aral itong si Senate President Gatchalian, partner, masipag iri. Or kaya mo na, na-practice mo na at naaral mo na kung paano ang proseso dyan sa isang impeachment?
2: Tuloy-tuloy yung paghahanda natin, Alvin, at tuloy-tuloy rin yung mga pag-aaral natin. Dalawa kasi ang dapat

0: pag-aralan dito among many things. No? First, yung pagpre-preside bilang presiding officer, may mga technicalities. Although the technicalities naman ay governed by rules ng impeachment at rules of court. At dahil ito ay isang political exercise, mangingibabaw yung rules of impeachment. Pangalawa, yung merito, yung merits ng case na pinag-aaralan din. At ito yung pinakamahalaga dahil yung merits ng case ang magbibigay ng direksyon kung paano ang magiging hatol ng mga senator judges.
1: Opo. So sa tanong, if you need a lawyer beside you when you preside, ano sagot po doon?
0: Hindi naman kailangan na physically beside you, no? Yeah. Dahil pag makikita natin yung setup, even for Senate President, wala siyang katabi.
1: Yeah.
0: So hindi naman physically beside you. But importante dito yung preparation, yung initial preparation ng pinakamahalaga.
1: Oh.
0: Meaning bago ka pumasok doon, handa ka na sa mga pwede mangyari. So kaya nga napakabigat yung preparation dahil tinitignan namin lahat ng scenarios, tinitignan namin lahat ng posible mangyari. Kaya ano talaga, kaya mahabang pag-aayos at mahabang preparasyon.
1: And I have no doubt that you will come prepared. Eh, ikaw pa ba? Sa lahat naman, kahit naman hearing ng energy dati, ways and means naman, you do not come unprepared, Mr. SP. So wala tayong question dun sa preparation. Talagang you will come in prepared for Monday. Yes.
0: Well, salamat Alvin. Ganyan naman talagang ugali natin, nag-heavy preparation tayo. Sabi ko nga, doon sa security cluster, mas maganda ng over-prepared kaysa under-prepared. Pero marami kasing nangyayari all at the same time. Of course, yung security aspect, yung physical arrangement aspect, pati generator nga, sinisigurado namin na ayusin generator para pag nagka-brownout, meron tayong kuryente. So maraming preparation na nangyayari all at the same time. Aside from preparing to preside and preparing to analyze the case.
1: How many senators do you expect to come on Monday, Mr. SP? Kasi, I don't know kung nag-signify na ba yung grupo ni ni former Senate President Alan Peter Cayetano that they will join and participate sa impeachment trial?
0: In-expect ko naman mag-participate lahat ng kayang mag-participate. Alam naman natin yung iba ay hindi makakapag-participate. For example, si Senator Jinggoy, hindi siya makakapag-participate. Si Senator Bato de la Rosa, matagal nang hindi nakakapunta sa Senado. So lahat ng physically pwedeng mag-participate, inaasahan natin magpapasok on Monday.
1: Oh, so you are expecting around the 22 remaining senators will participate sa Monday?
0: Tama.
1: Okay. So kung 22 po yan, paano yung count po natin ng threshold, yung hindi ba kailangan natin ng porsyento for conviction? Paano po yun?
0: Hindi pa naman pag-uusapan yan on Monday. No? May tamang araw at tamang panahon para pag-usapan yan.
1: So ngayon, sabi nyo naghanda po kayo, Mr. SP. Batay sa inyong paghahanda, kailangan bang isa lang sa arraignment? May ganyan bang sistema sa impeachment na parang tatanungin siya, guilty ka ba o hindi ka guilty? May ganon, hindi ba sa ordinary trial? Ano po? Sa impeachment ba may ganyan, Mr. SP?
0: Under our rules, walang ganyan. Wala talaga siyang tinatawag na actual arraignment. Pero merong arraignment-like na procedure under our rules.
1: Paano yun?
0: So, para na rin siyang arraignment, iniimbitahan yung respondent para pumunta doon o yung kanyang representative at doon na pag-uusap, doon mababasa yung kaso, no? At ang proseso na yon, hindi siya exactly arraignment, pero dahil iniimbitahan yung respondent, para tawag nga namin arraignment like process.
1: So as the presiding officer, are you going to compel or request lang ba the Vice President to come in person, in the flesh, sa Senado sa Lunes?
0: Meron na kaming papadalang sulat para imbitahan ang Vice President na pumunta sa ating first day of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: At ipapadala yan today, no? Kasi under our rules, 3 days dapat ipadala siya. At, pero inaallow rin doon sa rules na ang kanyang representative or ang kanyang counsel ay pwedeng maging representative niya.
1: Ah,
0: so merong ganyan sa merong ganyan na proseso under rules at today ipapadala namin yung summons.
1: Opo, Mr. SP. So ibig sabihin niyo po, hindi siya compelled to come in person, na siya mismo pwede yung kinatawan niya lang.
0: Correct. Under our rules pinapayagan 'yan.
1: Opo. Eh paano po 'yan pag tinawag siya ng prosecution? Pwede ba siya ipatawag ng prosecution in the first place? Halimbawa sa pag-usad ng kaso, pwede siya ipatawag as hostile witness o bawal 'yun?
0: Sa alam ko, kailangan rin may abiso 'yan. Yung mga witnesses inaabiso 'yan in advance.
1: Opo.
0: So sa aming napag-agreehan ng o napagkasunduan ng prosecution and defense na magbibigay ng oras para ipatawag yung mga testigo.
1: Opo. At gaano po katagal?
0: Three days yung pagkasunduan nila.
1: At gaano po katagal batay sa inyong tansya na matatapos po natin ang buong proseso, Mr. Espy?
0: Nung tinitignan namin yung araw, hiningi ng prosecution 60 plus days. Sa defense is about 30 days. So mga around 90 to 90 plus days yun. Pag dinivide natin yan ng 3 times a week, aabot tayo ng mga 7 to 8 months. Kaya matagal. No? So ito pa naman ay rinirepaso along the way. Depende rin yan kung papatawag ng dalawang kampo yung lahat na nasa listahan nila. Pero as we stand right now, 7 to 8 months yung nakikitang paglilitis.
1: So what do you think of the 7 to 8 months? You think it's too long? Or pwede na? Or baka naman pwede pang iksian? Tatlong buwan na lang, tapusin na natin to para hindi maglinger, hindi humaba?
0: Well, depende yan sa bilang ng testigo o yung testigong ipapatawag. At depende rin yan sa prosecution kung tatapusin nila lahat ng articles. So depende yan sa takbo ng impeachment. Pero nakahanda naman tayo kung aabot talaga ng ganyan. Ang kailangan lang tignan ay yung mga mahalagang batas na pag-uusapan dahil nga meron pa tayong 50 na LEDAC bills na dapat tapusin in the next few months. Tapos meron pang budget season na papasok by August. No? So dapat rin pag-aralan yan.
1: Actually, yun ang susunod kong tanong. Paano ninyo hahatiin? Diba pa? Kasi ang schedule ng impeachment trial, Mr. SP, hapon. Di ba nyo sabihin sa umaga, budget?
0: Ganun ang mangyayari. Pag nag-umpisa na yung session, ang session gagawin in the morning, mga around 10, and then ang impeachment sa hapon, pero 3 times a week. So talagang napakahirap yung pagbabalansin ng oras, lalo na kung may mga hinahabol na committee reports at may hinahabol na budget. Napakahirap talaga. Hindi aminado ako, hindi ganun kadali ang mangyayari dahil nga maraming pagbabalansin ng oras.
1: Opo. Pero sa palagay po, politically speaking, can we afford na humaba ang proseso? Kasi yan po, divisive po yan eh. Kasi maraming pro, maraming anti. Ibig sabihin, masusustain po yan kung 7 to 8 months sa Mr. Senate President. Politically speaking, can we afford that na hati-hati po ang buong bansa for hanggang 8 months? Leading to the elections.
0: Well, nasabi ko kanina, Alvin, talagang mahaba yung proseso, no? 7 to 8 months. At pipilitin natin na maiksian to dahil nga, ako, I agree with you, very divisive itong prosesong ito dahil may kanya-kanyang mga supporters, may kanya-kanyang mga grupo, at very divisive. So the shorter, the better. Better rin sa amin dahil makakabalik kami sa pagbabalangkas ng batas at sa budget. Pero sa ngayon, yan ang napagkasunduan at susundan lang natin kung ano yung mga napagkasunduan during pre-trial.
1: May siningit na tanong, Mr. SP, may paramdam daw ba si Senator Bato na dadalo siya o wala? Tahimik?
0: Sa akin, wala, Alvin.
1: Wala.
0: I don't know kung meron sa iba, no? But sa akin, wala.
1: Kasi huhulihin siya eh. Pag oras na mag-appear siya. Pag nag-appear ba si Senator Bato dyan, gagawin mo rin ba ang ginawa ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na, ano tawag doon, protective custody si Senator Bato?
0: Well, meron siyang outstanding na warrant, no? So, nagpahiwatig na ang mga enforcement agencies na aarestuhin siya.
1: Opo.
0: So, ang importante, ay respetuhin ang batas at proseso natin.
1: Ibig sabihin, hindi nyo po siya kakanlungin kagaya nung ginawa ng dating liderato.
0: May outstanding warrant, Alvin. So, kailangan respetuhin yung proseso natin.
1: Okay, sige. And finally, ano po ang gusto ninyong sabihin sa sambayan ng Pilipino? All eyes will be in the impeachment trial starting Monday as Senate President and as the presiding officer, sabi ninyo, ng impeachment trial. Ano ang gusto ninyong ibahagi at dapat maintindihan ng sambayan ng Pilipino, Mr. Espy?
0: Itong proseso na ito ay parte ito ng ating sistema at importante na matuloy ang proseso dahil ito ay parte ng tinatawag nating accountability o pananagutan. At kaya tayo ay naghahanda ng maigi para masigurado natin na maayos, smooth at klaro sa ating mga kababayan yung proseso at malaman din nila ang katotohanan. Mataas ang hiling ng ating mga kababayan sa na malaman ang katotohanan at ito yung parte ng parte na para malaman natin ang katotohanan at magkaroon tayo ng desisyon sa mga susunod na panahon.
1: Opo, at syempre huwag din po natin kalimutan ang mga flood control projects kasi yun po ang pinag-aalboroto ng ibang tao naman na inuunahin nyo pa yung impeachment kaysa sa bilyong-bilyong pisong flood control scam. May assurance naman po na magtutuloy-tuloy naman po ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dun sa flood control scam o tapos na po yun?
0: Alvin, lahat ng bagay na tinatalakay ng Senado ay importante. Hindi natin pwedeng sabihin na mas importante ito mas hindi importante. Lahat ng bagay importante, yung pag-imbestiga ng flood control, ang impeachment, pagbabalangkas ng batas. Ang daming tinitignan ko yung listahan ng batas kagabi. Napakahalaga yung 50 na batas. Of course, yung budget mahalaga rin, no? So kaya nga napaka-komplikado yung pagbabalansi ng oras sa mga susunod na panahon. Pero gagawin ng Senado yan. Parte yan ng aming trabaho.
1: Po, maraming salamat po at good luck po sa inyo, Mr. Senate President. Kailangan nyo na sangaterbang vitamins at workout araw-araw. Ano po?
0: Maraming salamat, Alvin. Thank you.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian. Agulat ako doon pa. Akala ko talaga may agreement na maghahalal sila ng presiding.
2: Diba?
1: Parang ganun na sagot niya siya. Sabi niya, ako.
2: Under the rules. Oo, di ba? Kaya nga sabi ko, paano kung magpumilit? Ako.
1: Ako. Parang nagkawatakbo, tapos sinasabi ng isa-isang senador, akala ko ba ako?
2: Kaya nga, sabi naman ng isa, akala ko ako. Eh kung ganun, nagbubad ng road.
1: Sabi niya, kung ganun na rin lang, babalik na lang ako sa dati kong mga kaalyado. Patay tayo dyan.
2: sa dati kong anyo.
1: Laging lang. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa Martes.
2: Utang ng Pilipinas lumobo sa panibagong record high na 18.55 trillion pesos noong Mayo.
1: Iglesia ni Cristo, tinapos ng tatlong araw na kilos protesta pero pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta, itutuloy ng ombudsman.
2: Kampo ni Vice President Sara Duterte naghain ng sagot sa pre-trial order. Prosecution, hindi na nagkomento para hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa Lunes.
1: Ilang estudyante nagpanik dahil sa sinasabing banta sa paralan sa Quezon City, banta ng pamamaril sa eskwalahan sa Rizal at Cebu City, iniimbestigahan na rin.
2: Lisensya ng SUV driver na bumangga sa traffic enforcer sa Cebu. sinuspinde ng LTO.
1: Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London.
2: Sa showbiz spotlight, Ai de las Alas at Rosanna Roses, tinapos na ang 25 taong away.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Biyernes, July 3, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigoya.
1: Detalye. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw ng kalakalan sa world market, tumaas na po ng 1 peso and 20 centavos ang diesel, up, at ang kerosene, habang 1 peso and 10 centavos naman ang bawas presyo sa gasolina. Pero hindi pa kasama sa presyuhan ng trading ang hanggang ngayong araw. Ngayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, iginid ni Senator Erwin Tulfo na dapat nang repasuin ang Oil Deregulation Law dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Senador, walang silbi ang batas dahil tali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ng presyo ang mga kumpanya ng langis.
4: Pag may increase sila, hindi natin pwedeng pakialaman kung magkano. Kung kunwari 90% yung kanilang kita or tubo or profit, hindi, where we don't have control kung magkano ang gusto lang i-profit.
5: Yes, sir. That's basically the older.
4: Anong klaseng batas itong older regulation law? Yes, walang kakwenta-kwentang batas.
1: Nais din ni Tulfo na pilitin ang mga oil companies na ilatag ang price unbundling o breakdown o paghimay ng puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng langis.
2: Lumobo sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas noong Mayo sa tala ng Bureau of the Treasury. 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula 18.47 trillion pesos noong Abril. 12.5 trillion pesos ang domestic debt habang mahigit 6 trillion pesos ang utang sa labas ng bansa. Tumaas ang utang ng Pilipinas dahil sa giyera sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 56 centavos kada US dollar. Nauna nang kinumpirma ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Bunso dito ng paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Pero para sa ilang ekonomista, hindi ito nangangahulugan na gumanda ang takbo ng buhay ng lahat ng Pilipino.
6: Ang ibig sabihin ng pag-graduate natin sa lower middle income papunta sa upper middle income, yung bansa natin ay umunlad talaga siya sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, yung paglobo din ng middle class, pagdami ng mga malls, ng mga sasakyan, pero hindi ibig sabihin na literal na lahat ay kasama doon sa pag-unlad na ito.
2: Ang ekonomistang si Dr. Giancarlo Punong Bayan.
1: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, tinapos na po ang rally ng Iglesia ni Cristo makalipas ng 3 araw. Sa video message, nagpasalamat ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo sa mga lumahok sa pagkilos at iginiit na naipadala ang mensaheng gustong iparating sa mga opisyal ng pamahalaan. Unang idinaos ang protesta sa EDSA pero binawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit ng Iglesia ni Cristo matapos sirain ang kasunduang manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito inilipat ang pagkilo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan mahigit 4,000 ang lumahok.
7: Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang bilin po talaga sa amin.
8: Pero paano lang pumasok ka pa ba?
7: Ano na po, tumigil po muna ako ngayon. Ang hassle din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga kura po ngayon, wala po kami dito eh.
1: Isinagawang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta na miyembro ng grupo kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
2: Nakatakdang imbestigahan ang konsehal ng Quezon City na nanigaw ng LTO enforcer sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nakuna ng video ang paninigaw ni konsehal Ranulfo Lodovica sa enforcer na nananikit sa sasakyang ilegal na nakaparada sa EDSA. Aalamin ng Quezon City Council, excuse me po, kung akma para sa isang public official ang inasal ni Ludovica sa kasagsagan ng pagkilos. Bukod dito, pinaiimbestigahan din ang pulis na walang ginawa ng sugurin ng mga rallyista ang motorcycle rider na dumadaan sa EDSA. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, dapat matukoy at maparusahan ang pulis dahil sa kabiguang protektahan ang rider.
1: Alas

0: 19, posibleng isang pa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw ang kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkundina sa posibleng pag-aresto sa senador. Matatanda ang nangako ang Office of the Ombudsman na magsasampa ng kaso ngayong Linggo laban kina Marculeta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nauna nang inamin ni Marculeta na hindi niya idiniklarang kontribusyon ni Defensor, ngayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marculeta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan idinuturing na kandidatong isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
1: Iniutos ng Sandigan Bayan na ilagay sa archive ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Kasunod ito ng kabiguan ng mga pulis na ma-aresto ang dating kongresista mula nang ipalabas ang warrant of arrest. Ibig sabihin, pansamantalang naka-hold ang kaso laban kay Zaldico at hindi patuluyang ibinabasura. Nahaharap ang dating kongresista sa kasong graft at malversation kaugnay ng substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Noong Abril, humiling ng political asylum si Zaldico sa France matapos palayain ng mga otoridad ng Czech Republic.
0: Alas 7:11, gagamitin ng Office of the Ombudsman ang testimonya ng walong dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico sa kasong inihanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, napansin ng mga investigador na halos pare-pareho ang pahayag ng mga dating bodyguard hinggil sa sinasabing idiniliver na pera. Nauna na sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagamitin din ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kaso laban kay Romualdez. Naalarma naman ang kampo ni Romualdez sa posibleng pagiging state witness ni Bunoan sa investigasyon sa manamalyang flood control projects. Iginit ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo na hindi nabanggit ni Bunoan ang kongresista sa kanyang mga testimonya at walang ugnayan ang dalawa hinggil sa mga proyekto kontra baha. Naniniwala si Fajardo na nagkukumahog ang prosekusyon sa pagkuha ng mga testigo halos isang taon matapos ibunyag ni Bangulong Marcos Jr. ang anomalya sa kanyang State of the Nation Address o SONA.
2: Parang kabote na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest, no? Because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan.

0: Vice President noong nakaraang taon. Nangangahulugan itong sumunod ang OVP sa paghahanda at pagsusumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa ginastos na pondo. Mahigit 92% ng 2025 budget ng OVP ang nagamit dahil sa pagtaas ng demand sa public service program. Ipinalabas ng COA ang pagkilala sa gitna ng akusasyon kaugnay ng maanumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Nauna nang nagpalawas ang COA ng notice of disallowance sa paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 at 2023. Ibig sabihin, inatasan ang opisina ng Vice Presidente na ibalik ang mahigit 440 million pesos na confidential funds.
1: Alas 7:13, naghain ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ng sagot sa pretrial order. Pero hindi din Italia naging tugon sa pretrial order na magsisilbing blueprint sa paglilitis sa Lunes. Hindi na nagkomento ang House Prosecution Team para hindi mantala ang impeachment trial. Tiniyak ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na handa ang prosekusyon sa paglilitis kung saan unang tatalakayin ang sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isusulong din ang hiling na buksan ang kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Capio. Gayun din ang hiling na payagan ang public at private prosecutor na suriin ang mga testigo. Sa ngayon, nakapagsumiti na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong isasalang sa susunod na linggo.
2: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinion kaugnay ng impeachment. There is glory in defending the interests of the Filipino people. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
1: Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian na magsisilbing presiding officer, handa na ang impeachment court sa paglilitis sa Lunes.
3: Ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. At importante rin na yung mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan rin ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan.
1: Naniniwala naman ng ilang ekspertong hindi na makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial, lalo't malinaw na nakasaad sa saligang batas na ang Senado ang may jurisdiksyon sa paglilitis. Nauna nang hiniling ng kampo ni VP Sara ang pagbasura sa Articles of Impeachment dahil sa sinasabing paglabag sa mga probisyong nakasaad sa konstitusyon.
4: Gagalangin ng Supreme Court yan, ako'y nakakatiyak. Hindi siguro gugustuhin din ng Supreme Court na sila pa yung makikialam dyan. Wala namang insidente na pagka-importante na kailangan kumilo sila agad-agad. On the other hand, alam na natin kung sino may obligasyon na kumilos ng agad-agad. It's the court, the impeachment court.
1: Ang defense lawyer na sa Corona impeachment trial na si Attorney Jose Roy III.
0: Isinumite ng prosekusyon ang listahan ng mga testigo sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pero confidential pa rin ang pangalan ng mga testigo na posibleng pang madagdagan habang patuloy ang investigasyon. Halos 70 ang testigong inaasahang ipipresenta ng prosekusyon, kabilang ang 31 insider witnesses at 12 makakapagpaliwanag sa background ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Target ng prosekusyon na magbigay ng verbal testimony ang 30 testigo sa paglilitis na magsisimula sa November 30.
1: Alas 7:17, patuloy ang case build-up ng Department of Justice para alamin ang pananagutan ng mga posibleng may kinalaman sa pagtakas ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mayo 14, tumakas si de la Rosa sakay ng SUV ni Senador Robin Padilla ilang oras matapos ang pamaril sa Senado. Nagsagawa na ang DOJ ng ocular inspection sa Senado sa gitna ng investigasyon sa mga nangyari mula nang lumutang si de la Rosa noong Mayo 11. Hiniling din ng kopya ng CCTV para mapanagot ang mga sangkot sa pamaril sa Senado at pagtakas ni de la Rosa. daw na nang inihain.

0: Ang grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman ang reklamong obstruction of justice kaugnay na sinasabing coordinated efforts para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa.
1: Nasa Canada na si Pangulong Marcos para sa official visit. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney para lumagda ng iba't ibang kasunduan, kabilang ang pagpapalakas ng ugnayan sa sektor ng enerhiya at kalakalan. Pinag-uusapan din ang planong free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan ding dadalo si Pangulong Marcos sa pulong kasama ang business leaders at haharap sa Filipino community sa Canada.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 7:19 na po ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Marami pa po istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40. 40 tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:21. Nagpanik ang mga estudyante at magulang na nakarinig na sinasabing putok ng baril sa paaralan sa Quezon City. Sinasabing nakatanggap din ng banta sa seguridad ng Bagong Silangan High School. Kaya naglabasan ng mga estudyante. 5 estudyante ang nahirapang huminga pero agad nabigyan ng atensyong medikal sa klinik. Nilinaw naman ang Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril at pananaksak sa paaralan. Sinasabing posibleng nagmula ang misulang putok ng baril mula sa bumagsak na malaking bato sa kalapit na construction site. Iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat ng fake news o maling impormasyon.
5: Violation po ito na pag napatunay yung nagpapakalat ng mga balita na wala namang katotohanan. Sana bago i-share yung isang post, lalo na po sa social media, ay mag-verify muna sana natin or i-report po natin sa ating kapulisan at nang hindi na po maikalat yung impormasyon nang hindi na po makapag-post ng panic sa ating mga kababayan.
0: CQCPD spokesperson Major Jennifer Ganaban.
1: Iniimbestigahan na ang sinasabing bantang pamamaril at pagpapasabog sa paaralan sa Kainta, Rizal. Nanggaling ang sinasabing banta sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa iba't ibang dummy account online. Matapos madiskubre ang banta, nag-inspeksyon ang mga pulis at idineklarang ligtas ang paaralan. Hinikayat naman ang pamunuan ng eskwelahan ang school community na manatiling kalmado at iwasang magpakanat ng fake news. Nakikipagtulungan na ang Kainta Police sa Rizal Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang responsable sa insidente.
0: Alas 7.23, siniimbisigahan ang sinasabing banta ng pamamaril sa pribadong paralan sa Cebu City. Naglabasan ng mga estudyante ng Cebu Eastern College matapos gumalat ang banta sa Facebook post. Unang kumalat na bomb threat ang sinasabing banta, pero natuklas ang bantang pamamaril ang kumalat online. Pinaigting na ng paralan ng seguridad para matukoy ang pinagmula ng online threat. Tiniyak din ng Cebu Eastern College na ligtas ang lahat ng mga estudyante, magulang at empleyado ng paralan.
1: Nailibing na ang isa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Napuno ng emosyon at panghihinayang ang mga kaanak ni Joyancy Separa na nadamay sa pamamaril. Nailibing na rin ang biktimang si Chris Lawrence Fabian noong Martes, gayon din si Nicole Dazo noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika na tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Pero para kay Southern Illinois University Associate Professor Raymond Narag, hindi solusyon ang pagbaba ng age of criminal responsibility sa Pilipinas kahit na menor de edad ang sangkot sa insidente ng karahasan.
6: Hindi po totoo na walang pananagutan ng mga bata. Bakit po ayaw natin babaan ng 10, 11 or 12? Yung mga bata sa ganyang edad, hindi pa po sila fully developed ang kanilang brain people. And in fact, there are some evidence that do suggest that they were preyed upon. We do not excuse murder, that's murder. They have to be penalized. But this penalty should account for their developmental differences.
1: Inihain na sa Senado ang panukalang layong imbestigahan ang epekto ng online gaming at social media sa mga bata. Target nitong makagawa ng batas para sa proteksyon sa mga menor de edad mula sa online game at internet.
0: Alas 7.26, halos 6 na oras na antala ang flight ng Philippine Airlines papuntang Hong Kong dahil sa security concern. Kahapon, palipad na ang flight sa NAIA na magsagawa ng inspeksyon sa aeroplano at bagahe ng mga pasahero. Hindi nilinaw ng pamunuan ng PAL ang security concern, pero iginiit na hindi ito bomb joke o bomb threat. Sa pahayag, tiniyak naman ng PAL ang kaligtasan ng mga pasaherong sumunod sa security procedure.
1: Nakatakdang magpalabas ang DILG ng memorandum hinggil sa pigeon racing o karera ng kalapati sa bansa. Kasunod dito ng pagkabahala ng ilang senador sa banta ng bird strike at epekto sa kaligtasan ng mga flight. Hinikayat ni Senador Raffy Tulfo ang DILG na tutukan at ipagbawal ang pagsasagawa ng karera ng mga kalapati. Sa tala ng Air Carriers Association, mahigit 900 ang kaso ng bird strike noong nakaraang taon. Nauna nang ipinagbawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang hazardous activities sa paligid ng mga paliparan, kabilang na ang karera ng kalapati.
0: Alas 7.27, sinuspindi ng 90 araw ang lisensya ng driver ng SUV na bumangga sa traffic enforcer sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, pinahinto ng traffic enforcer ang SUV sa intersection para makadaan ng iba pang sasakyan. Saglit na huminto ang SUV, pero biglang umabante kaya nabangga ang enforcer na natumba sa kalsada. Sa halip na huminto, abay pinaharurot pa po ng driver ang sasakyan. Pinaharap ang driver at rehistradong mayari ng SUV sa Land Transportation Office para magpaliwanag.
1: Grabe, partner. Ang init ng ulo.
0: Kaya nga.
1: Sa Maynila, Patay ang isang lalaki matapos maipit sa bahagi ng elevator sa residential commercial building sa Tundo.
0: Anyan, partner? Anong kondo yan? Takot naman ako, isa kondo. Anong pangalan ng kondo na yan?
1: Hindi pinangalanan.
0: Naipit sa elevator?
1: Naipit sa elevator.
0: Tapos tuloy mo nga.
1: Sana to. Sa investigasyon, naipit sa gitna ng pader at elevator shaft machinery ang biktimang caretaker ng gusali. Hindi mo na pinapagana ang elevator habang iniimbestigahan ang insidente. Partner, ito yung pagpasok mo, di ba? Yung iba pagka medyo magsasara ng elevator, haharangan mo, mukhang doon siya naipit.
0: Namatay?
1: Patay.
0: Hala. Okay naman. Sa Quezon City, arestado ang isang kasambahay matapos nakawan ang amo sa barangay Ugong Norte. Sa investigasyon, napansin ng senior citizen na among nawawala ang ilang alahas, kaya kinumpronta ang suspect na 3 buwan pa lang na nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Inamin ang suspect na tinangayang halos 4 milyong pisong halaga ng alahas. Wow, ang dami alahas ni ma'am. Inilapon na recover ang mga alahas, kaya iniimbisigan ang posibilidad na miyembro ng sindikato ang suspect.
1: Hinahanap na ang magkaangkas sa motorsiklong umabuso sa isang aso sa Sorsogon City. Nakunan pa ng video habang hinihila ng lalaking angkas ang taling nakakabit sa collar ng puting aso habang mabilis na tumatakbo ang motorsiklo. Halika nga dito. Binatikos ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption ang insidente at nanawagan sa publiko na tumulong para matuntun ang magkaangkas sa motorsiklo. Nakita mo ba ito,
0: kamukha
1: partner?
0: Pa naman ni Lily at ni Effie.
1: Diba?
0: Parang Jack Russell, Parang Jack Russell yung aso,
1: Kawawa naman,
0: Sa'yo kaya gawin yan, ha? Ikaw ang tatalian.
1: Kapag ka natuntun na ang pagkakakilanlan ng dalawang ito, magkabilang gulong kayo.
0: Yeah.
1: Itatali kayo.
0: Mariosef. Sa 7:30 na, samantala pasok na po ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa 3rd round, partner, ng Wimbledon Open lang naman.
1: Yay!
0: Sa London. Tinalo po ng world number 32 na si Ayala ang world number 87 na si Maya Joint ng Australia sa score na 3-6-6-2-6-0. Makakalaban ni Ayala sa round of 32 ang defending champion at world number 3 na si Iga Świątek ng Poland.
1: Świątek?
0: Akilala mo ba ito?
1: Natalo siya noon. Talo si Alex noon. Kaya itong pangalawang
0: pagkaharap.
1: Oh.
0: Ay, pero mataas ang number 3 ito.
1: At saka matangkad.
0: Matangkad ba itong babaeng ito? Tumangkad na pala si Iga. Noong huli kami nagkita, maliit pa ito.
1: Hindi naman si Iga yun.
0: Sino ba?
1: Si Unga.
0: Si Iga Świątek ng Poland. Natalo naman po sina Iala at partner na si Nicola Bartunkova sa doubles ng Wimbledon Open laban sa tambalan nina Sofia Kenin at Jelena Ostapenko. Dapat talaga arali natin yung mga bigkas ng mga, kasi ang mga sumasali po dyan, yung mga Polish, parang hirap,
1: Ukrainian,
0: Russia, ang hirap magbigkasin ng mga pangalan.
1: Miss na lang dapat.
0: First name na lang, Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Hey Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating show Spotlight, tinapos na ni Ai de las Alas at Rosana Roses ang 25 taong away at hindi pagkakasundo. Kasunod ito ng pagkikita ng dalawang celebrity sa taping ng isang serye kung saan pareha silang kasama sa cast. Nagugat ang away ng masaktan si Ai sa hindi tinukoy na paratang ni Rosana laban sa kanya. Pero noong July 1, pumunta si Rosana sa tent ni Ai sa kanakipagkwentuhan ng update sa buhay. Aminado si Ai na na-miss niya si Rosana at iginiit na puno ng tawanan ang kanilang muling pag-uusap para sa show... Yan lang.
1: Okay.
7: Para sa show is
1: Papa. Teka lang, Ganiel. Balik tayo, rewind tayo. Bakit ba sila nag-away in the first place? Ang pinagmulan?
7: Nakita ko sa isang vlog, Doris. Nakita ko sa isang vlog ni Aiko Melendez noong 2024. Kasi kung nagkakamali, April 2024, nagkaroon sila ng isang show sa Dagupan.
1: Mm.
7: Tapos, may hindi sila pagkakasundo kasi parang kasagsagan daw ng malakas na parang show nila noon. And then pagdating daw doon ni AI galing siya sa isa pang show kasama naman si Aramina, ngayon parang nag-flop daw. Parang alam na ata nila na ang parang pagkakasabi niya, nag-flop daw ng gusto yung show. Tapos parang natanggal si AI sa isang poster.
1: Parang
7: pala. Parang producer tinanggal daw. Tapos hindi naman daw alam ni Rosana yun that time. Pero parang yun nga.
0: Alam mo, ganun talaga pag tumatanda,
1: bakit?
0: Pag nagkakaedad, pag nagmamature, partner, nagmimelo yung tao.
1: Tama.
0: Yung
1: tama
0: alam mo
1: naman.
0: Yung parang ayaan mo na yung mga away. Ang dami pang
1: hindi ko napapatulan yan.
0: Tsaka masarap din yung feeling kapag nagpatawad. Parang may natanggal na tinik doon sa puso mo. Hindi ho ba?
1: I have yet to feel that.
7: Ang tagal din nun, ah.
0: May bubog. May bubog pa si Bigonya. Sino pangalanan mo nga yan? Sino ikaw mo yung
1: sino
0: parang hindi mo pa mapatawad, Bigonya?
1: Ako? Mm-hmm. Ang dami. Kulang ang isang oras.
0: Thank you. Marami. Salamat.
7: Thank you.
0: Thank you. Si Gayel Krishnan, maraming salamat. Pero partner, taga mo sa bato, darating yung punto na pagtatawanan nyo na lang. Ganun naman yun eh, na nga, no, parang mga bata, no? Pagtatawanan nyo na lang yung nangyari sa inyo dati.
1: Pero as of now, ang kanta ko ay pagdating ng panahon. Di ko alam kung kailan yung panahon na yan.
0: Pangalano na yan?
1: Mamaya! Gagawa ko ng news article. At yun pala ha, congratulations sa'yo, Alex Iyala.
0: Yeah.
1: Galing!
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigoya.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Ano na naman ang problema nyo? Pati ba naman dito nag-OT tayo, partner? Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
8: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Friday! It's a weekend!
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40. 40 tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
11: Good morning!
9: Alvin L. Chico at Doris Bigonya sa Gising Pilipinas!
12: Gising Pilipinas!
0: Magandang umaga muna kay Saldi Nagit at may pabati ng happy 7th birthday kay Gabriel Gabe Season Lee. And to Miss Gracie Sumli. And of course, may ginunguya na naman kami po ng umagang-umaga.
1: Oo nga eh.
0: Then nagpadala na naman ng pagkain. At nandito mismo naghatid ng pagkain si

0: si Suwi. Suarez.
1: Suarez.
0: Ng Aboitiz. Ay, naku po, Diyos ko po.
1: In person.
0: Palagi naman yung in person.
1: In person.
0: Hindi, gusto niya lang daw ma-check kung totoo ang report ni Zeus Legazpi na maluwag na yung EDSA.
1: Ah.
0: Kasi namiss niya yung EDSA for how many days?
1: Tatlo rin.
0: O, gusto niya patunayan o, na talagang maluwag.
1: Eh, gising ang kanyang binatilyo
0: si
1: na
0: Enzo.
1: Si Enzo.
0: Kaya thank you, Suwi, ah.
1: Maraming salamat.
0: Loves thank na loves mo talagang DZMM. Thank you. So, ayun, no, naglalakad-lakad part. No, kamukha niyo yung anak. Suwi, thank you. Maraming salamat. Si Zeus Legazpi muna, partner. Punta natin. Go, Zeus!
2: Good morning, Alvin at Doris. Ano, bagamat normal na nga yung sitwasyon o ilang kalsada sa paligid ng Liwasang Bonifacio, sarado pa rin yung ilang bahagi o yung ilang kalsada dito sa Maynila. Isang araw yan o kinaumagahan yan matapos nga yung programa na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo doon sa Liwasang Bonifacio kagabi. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, sarado pa rin, Alvin at Doris, yung Ayala Bridge mula Ayala Boulevard yan. May nakita tayo doon, mga nakaharang pa rin na barbed wire at container van. Yung nakadaraan lamang doon sa ngayon ay mga pedestrian, bisikleta at motorsiklo na dumidiskarte para makasingit doon sa may bahagi na iyon. Doon sa may bangketa, sa may sidewalk, wala rin tayong nakitang pulis doon kaya wala namang naninita doon sa mga dumidiskarte para nga makatawid pa rin. Pero kung naka-four wheels, hindi talaga magkakasya dahil yung buong kalsada na yan ay naharangan pa rin ng mga barbed wire at ng container van. Yung ginagawa na lamang ng iilan ay umiikot sila dito sa may Quezon Boulevard papuntang Quiapo o di kaya naman papunta sa UN Avenue patungong Mabini Bridge kung magtutungo ng Santa Mesa area. Kaya kung kanina, Alvin at Doris, mabilis pa yung usad ng mga sasakyan sa may Quiapo, particular doon sa may bahagi ng Quiapo Church. Ngayon, may build-up na dahil doon nga nagre-reroute yung ilang mga motorista. Kapag dinerecho yung area na yan, papunta dito naman sa may bahagi ng CM Recto, corner San Sebastian Street, sarado rin. Ito yan, yung kinatatayuan natin ngayon. Meron ding mga barbed wire at makatawid yan ay meron ding mga nakaharang pa na container van. Sarado rin yung Legarda Street at yung ilang mga kalsada nakapalibot doon sa Mindjola, no? Doris at Alvin. Yes, Alvin.
0: Bakit ganun? Tapos na naman yung rally. Ba't may mga ganyan-ganyan pa rin? Ano bang alerto natin ngayon dyan sa Maynila?
2: Yung pinakahuli nating na-monitor na alerto sa National Capital Region, Alvin at Doris, ay full alert status, no? Yung Philippine National Police.
0: Full alert pa rin. Kahit natapos na yung rally, naka-full alert pa rin.
2: Wala pa kasing panibagong update sa ngayon, Alvin at Doris, no? Kung ibababa na yung alert status ng mga pulis. Pero dito sa REC, papunta nga doon sa may bahagi ng Mindjola, dito may nakita tayong mga nagbabantay ng mga pulis. Nakausap din natin kanina, no? Ilang sandali lamang yung nakalilipas, si Manila Police District spokesperson, Police Major Philip Ines, yung sabi niya sa atin, naghihintay pa sila ng direktiba kung anong oras bubuksan sa mga motorista itong mga naturang kalsada ngayong araw.
0: Okay, thank
1: Zeus,
0: you.
1: Meron bang epekto yan doon sa mga magpupunta ngayon sa Quiapo? Dahil first Friday, partner.
0: Layo naman yan sa Quiapo. Sa may Malacanang to, di ba? Malapit sa Malacanang.
1: Nagsarado daw ng mga kalsada
2: Alvin, yung daanan kasi natin papunta dito, dumaan tayo doon sa may Quezon Boulevard, malapit sa Quiapo yan. Kaya nadaanan din natin yung Quiapo Church. Doon nga, Doris, ano, medyo mabigat na yung usad ng mga sasakyan doon dahil nga doon nagre-reroute yung ilan para makatawid at papunta doon sa may bahagi ng Santa Mesa area.
0: Okay. Sige. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus. Thank you.
2: Maraming salamat, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
0: Sabi ni Ellen, mag-ingat ka raw dyan, ha?
1: Take care.
0: Lagaw mo yung sarili. Sabi ni Ellen.
1: Oo, kaya nga. Ganun pa ang quote.
0: Paano?
1: Take care.
0: Mas malambing pa.
1: Take care.
0: Thank you, Ray. Salamat.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ngayon, pag nagalit yung Shota ni
1: Shota ano? Talaga, partner. Luma na yun. Jowa na ngayon.
0: Jowa. Pag nagalit yung jowa ni Zeus dahil sa lambing mo, si Ellen yung sasabunutan, hindi ikaw, ha?
1: O yung girlfriend niya, ako ang pukpukin mo. Dahil wala pong kasalanan si Ellen. Mamaya po, may mangyari pa dun sa pelikmenta. Nakita mo, nakapelikmenta.
0: Sino si Ellen?
1: Mo? Si Ellen.
0: Ang haba ba?
1: Oo, tsaka malantik.
0: Ano bang problema mo, Camille? May DOJ pa nga pala. Attorney Rino.
1: Okay.
0: Nga pala, tatlo pa. Attorney Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
1: Good morning, sir. Morning.
4: Magandang umaga.

0: Sir Alvin, Ma'am Doris, at sa inyong programa sa ating mga kababayan.
1: Ano pangasahan ng ating mga kababayan for next week? Taas baba po ba o puro taas lang for diesel, gasolina, and kerosene?
0: Ah, baka Sir Alvin, ang kung may range ito, magre-range ho ang gasoline siguro from a rollback to an increase. Gasoline, sa computation ng 4 days, baka nasa 150 to 250 ang range. Ang diesel, baka nasa 1 to 3 pesos ang increase. Kerosene, nasa 1 to 3 pesos ang increase.
1: Yung sa gasolina muna, pakilinaw. Eh, kamo kasi, ang range ay either pwede mag-rollback. Rollback na, 150.
0: Oh, 150 for the 4 days. Ah, 150 to baka umabot ng 150 din na increase.
1: Ah, so 150 na rollback hanggang 150 na increase. E di pag ganyan naman po, alam mo na kung anong pipiliin ng mga kumpanya ng langis. At di syempre increase, Director.
0: Well, not at all times, no? Kasi yun na nga, dyan sa range na yan, pwede silang mag-compete among... Kasi wala rin namang ding prohibition to compete on the ground.
1: So ano ang dahilan po nito? Bakit ganito ang
2: takbo? Tanong muna, bakit laban bawi? May rollback tapos increase.
1: Kasi parang nagre-range nga sila.
2: Ah,
1: so pag yun. Nagre-range ka, may spread. Ang tawag doon spread. Yung pagitan ng low at ng high, ang tawag mo doon spread.
2: Kasi
1: so ang spread
2: marami,
1: nila, 2 piso.
2: Ayun.
1: So from rollback na 150 to increase.
2: Ganyan, pero kami, para tayo mga motorista, ang nadidinig lang natin, rollback.
1: From rollback, kasi range nga, from rollback to increase.
2: Range po
1: yung
2: yan.
1: Diesel, malinaw, increase.
2: Ayun.
1: From an increase of 1 to 3. Ang kerosene, from an increase of 1 to 3.
2: Ayun.
1: Yung gasolina ang medyo masalimuot dahil ang umpisa niya, rollback, pero ang dulo niya, increase.
2: Yun nga. Sige.
1: Anong dahilan, Director Rino? Bakit ganyan?
0: Sir Alvin, masasabi natin parang, normal volatility lang ito. Wala kasing significant event na nangyari this week, no, about oil supply. So ito'y normal na galaw, hindi lang natin ma-pinpoint exactly dahil napakaliit, Sir Alvin, yung mga increases at saka yung decreases na maliit ang galaw niya. Pwede talaga ito can swing baka next week kung ano lang ang normal na volatility, pwede to can swing to rollback na naman, increase, kasi napakaliliit ho itong mga movement na to. So, ang wala ho, binabasa namin ang mga oil reports, wala masyadong, may sinasabi na nag-warning si Iran, baka dun sa ililibing na kasi yung kanilang supreme leader. Nag-warning lang, pero parang ang layo naman ng usapin na yan dun sa oil talaga, no? So parang lang to, this will be the part of the volatility ng 60-day compliance period nila dun sa 14 points ng MOU.
1: Opo.
0: Yung memorandum of understanding nila. Pag talagay na ilabas nila after 60 days, yung kanilang final agreement, yun mo ang inaasahan nating malakihan ang magiging epekto.
1: Oh, thank you, Director Rino. Maraming salamat po sa impormasyon.
2: Thank you, sir.
1: Mabuhay kayo dyan sa DOE. Thank you po.
2: Thank you.
0: Apo, magandang umaga ulit. Salamat.
1: Si Director Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. So yan po ah. Partner, yung gasolina ha, dapat may rollback kayo.
2: Dapat.
1: Either rollback na 1.50 or increase na 1.50.
2: Ah.
1: So kung ikaw negosyante, anong pipiliin mo?
2: Hindi, syempre increase. Ang bilis.
1: Anong pangaba, di ba?
2: Alam ka namang magpapakabait ka. Hindi po, negosyo ito eh.
1: Sa diesel, wala na po kami. At least nag-full tank na po ako.
2: Pero ang diesel...
1: Increase talaga. Uh-oh. Wala talagang
2: Wala.
1: O piso hanggang 3. Ang kerosene, ganun din.
2: Okay.
1: Ipiit pa po tayo dahil may dalawa pa po ito na iwan. Undersecretary Nicholas Felix T. ng Department of Justice. Magandang umaga po sa inyo, Yusek.
2: Good morning.
3: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Dorvis.
2: Good morning, opo, sir.
1: Ano bang ipinapanukala ninyo, USEC, sa DOJ, kaugnay po sa mga violenting crimen partner involving minors, children, yung NVE? Paano natin sasalagin ito? May mga batas na ba tayo sa mga ganitong sistema na nihilistic violent extremism, USEC?
3: Yung batas na mismo para doon, no? Para doon sa topic na yan, sa NVE, wala talaga, no? Walang particular na batas. Pero habang wala pang batas dito, pagsamantala, tuwing nagkakaroon ng intersection ng NVE sa mga ibang mga batas, ibang mga krimen, no? Tulad ng OSAIC o ng cybercrime and possibly ng terrorism, pero pinag-aaralan pa namin to, doon natin ipapasok ang mga pag-imbestiga at pag-prosecute. Pero yung ano, narinig naman natin ng past few days, lalo na yung nandun kami sa Senado, ay nakikiusap kami, no? At yung mga ibang mga kasamahan natin na magkaroon ng batas laban sa NVE at mukha ng mga response ng ating mga senador at kongresista dito.
1: Opo, USEC, hindi naman po it's a safe zero. Ano po? Kasi kako, babagsak naman yan sa general crimes. Halimbawa, murder.
2: Yan.
1: Homicide. Mm. Frustrated murder or mm-hmm. physical injuries. Mga ganon. Kaya lang, kailangan talaga specific or geared or designed specifically for these kinds of situations. Ano po?
3: Tama yun, no? At mangyayari kasi kung makakapasok tayo, may mga batas na sakop yan na criminal pag nandun na tayo sa mga resulta na ayaw natin. Pero kung nandun pa lang tayo sa umpisa, sa grooming stage pa lang, gusto natin na pati dun pwede tayo magparusa. At yun ang hinahanap natin. At syempre, bukod sa mga criminal na provision, yung batas naman na ating hinahangad ay comprehensive. So lahat ng aspeto, titingnan nito, yung pag-protect sa mga bata, mga obligasyon ng mga internet intermediaries, saka mga international relations, among other things.
1: Anong crime mo nun ngayon? Halimbawa lang, may nahuli tayong, ano tawag sa kanya, groomer.
2: Groomer.
1: Paanong kaso pag nahuli kang groomer? Kasi wala pa yung finale dun, yung mag-aala Chucky ka o mag-aala Rambo ka, wala
2: oo,
1: pa dun.
2: Wala pa yung
1: on the way pa lang papunta dun. Anong kaso sa groomer, Yusef?
3: Pag-aaralan natin yung pinakamatinding kaso, no, na pwede dyan. Pero kung halimbawa yung groomer ay yung ginagroom niya o yung sinusubok ng ipagawa dun sa bata ay mag-produce ng sisam. Ayan, may batas tayo dyan. Yung RA 11930, yung anti-OSAIC and sisam law.
1: Sorry, mag-produce ng ano ika mo?
3: Yung child sexual abuse and exploitation material. Ito na yung term na ginagamit natin for child pornography, di ba? Dahil yung child pornography, na-realize natin to this, napakamalamyang term yan, ano? Yung term na ginagamit natin sa batas natin, CSAM or CSAM, Child Sexual Abuse and Exploitation Materials.
1: Ayan. Sige, tandaan namin yung salitang yan, ano? CSAM. Kasi halimbawa, nasa stage pala, halimbawa, groomer siya, partner. Mm. Sabi niya, ang test natin today, patayin mo yung pusa ng kapitbahay.
2: Oo.
1: Ayan. O pag pinatay naman niya ngayon yung pusa ng kapitbahay, paano yun? Anong crime ng pumatay na bata? At anong
2: na minor
1: crime
2: de edad?
1: Na minor de edad? At anong crime nung nag-utos? Correct. Na groomer?
3: Parang may crime naman tayo dyan, ha, na yung animal abuse. Kailangan ko tingnan, no? Dahil
1: sa bata?
3: Pero ano yan eh? Diba, siyempre conspiracy yan. May sama sa mga penal code naman natin. May mga liabilities din naman yung mga nang bubuyo, no? So pwede din natin ilagay doon. Pero napakahina ng parusa dyan, ano?
2: Mm-hmm.
3: So gusto talaga natin ng batas na may ngipin.
2: Oo.
1: Pero may isa pa example, yung nakita mo, partner, yung bata.
2: Oo.
1: Yung nagkikwento sa nanay, umiiyak. Yung inutusan daw siya na maghubad, magtumalon-talon. Paano yan? Anong crime doon sa ngayon? May crime ba tayo para sa ganyan?
3: Tingin ko ngayon, pag-aaralan namin. Pero sa ngayon, top of my head, pwede natin sabihin child abuse. Pero again, yung penalty sa ganun, ano? Lalo na pag hindi pa umabot sa punto na yung mga abuse na nakasanayan natin, hindi din ganun kabigat.
2: Oh, pero matatagalan, sir, kung sakaling tayo ay tututok na dito, hindi ganun kabilis na bababa yung mga espesipiko na batas.
3: Alam mo, may proseso, pero sa experience natin, sa kongreso natin ngayon at yung mga past congresses, tuwing may mga ganitong urgent na kapangangailangan, mabilis na gumalaw eh. Like, alam mo itong pinagit ko kanina, anti-OSAIC and CSAM law, 11930, napasa ito ng kagalagitnaan ng 2022, pero mga 2021, doon pinaglalaban yun, at napasa naman, anti-POGO Act, medyo mabilis din gumalaw ang kongreso dyan, yung AFASA, Financial Accounts Scamming Act, mabilis din gumalaw ang kongreso dyan. So sa experience natin, itong may urgent legislation to address evolving criminal trends, mabilis gumalaw ang ating legislatura.
1: Kasi malamang alam din po ng groomer o ng mga involved sa sindikato na para mahirapan silang kasuhan kasi wala pang specific na batas. Isa yun sa mga reason kung bakit sila dumadami din. Oo. Para yung mga bata na gawin mo yan, hindi ka makakasuhan.
2: Sinasamantalan nila.
1: Correct.
3: Kaya hindi lang dapat criminal provisions ang ating tinitingnan. No? May mga ibang mga remedyo din tayo dyan. Pinaka-importante dyan talaga yung awareness and prevention. Kaya malaking bagay talaga na isa sa publiko na tong ganap na to. Alam na ng mga taong bayan at kung nakita talaga natin na madaming nag-react, no. Hindi lang kami sa pamahalaan, hindi lang ang media, pati ang mga individual na magulang, pati ang mga platform, pati ang ordinary na taong bayan, no. Talagang tatak na tatak sa kanila tong NVE. At mas mulat na tayo ngayon. No? Kaya tingin ko doon pa lang napakalaking bagay na yan, no? Na mapigilan itong problema na.
2: So ano po ang stand o position ng DOJ? Ikaw na rin mismo nagsabi, talagang laganap ngayon. Ano ang stand nyo doon sa pagbaba ng age of criminal liability or discernment na tinatawag?
3: Kami, kailangan pag-aralan ng mabuti ito. No? Kasi ang solusyon dito sa NVE, isang comprehensive na solusyon yan. Buong solusyon, buong tugon na dapat lahat ng aspeto tinitingnan. Isang aspeto dyan, pwede natin tingnan ang pag-amend ng JJ1, no, ng Juvenile Justice and Welfare Act. No? So, basta kung pag-uusapan natin ang pag-adjust ng age of criminal liability, dapat hindi lang yun ang tingnan natin. Dapat tingnan natin ang buo ang problema.
1: Okay. Pero naniniwala ka rin, Yusek, na parang ginagamit din siya ng sindikato. Ang ginagamit nilang mule o courier, yung mga below 15, dahil alam nila na dadalin lang naman sa DSWD at mabilis tinatakasan ng mga bata o ng mga sindikato yung DSWD, Yusek.
3: Maaari naman, no? Maaaring naisip yun ng mga sindikato na to, ng mga masamang tao na to, no? Kaya dapat talaga i-consider natin yan sa ating isasagawang batas.
1: So, pag tinanong kayo ng Senado o ng Kamara halimbawa, anong posisyon ng DOJ? Wala pa po sa ngayon. Wala pa kayong firm position kung dapat babaan.
3: Kung napag-uusapan namin yun sa loob, sinasabi namin ng aming boss, no, si Secretary Vida, na mas importante ang certainty of punishment kaysa sa age of criminal responsibility. Kung alam ng mga criminal na mahuhuli sila at mananagot sila sa ginagawa nila, mas matibay na deterrent yan kaysa sa pagbaba ng age of criminal liability. No? Pero hindi namin sinasarado ang pinto, bukas ang usapan, no? Kung anong mga amendments na maaaring gawa natin sa JJ1.
1: Opo. Ngayon dun sa Tacloban, babalik ako, Yusek, sa kaso ng Tacloban, are we currently investigating? Yaman din lang na lumutang na po yung angulo ng 7... Ano pangalan ng grupo?
2: 764.
1: Yaman din na lumutang na po yan. May iniimbestigahan po bang mga tao o personalidad na posibleng involved dito sa insidenteng ito, Yusek?
3: Alam ko nakatoka ang ACG, no, dito sa kaso na to, at abang na lang tayo sa kanilang mga investigasyon. Pero nandito ang DOJ, nag-reach out pa marami sa kanila, no, kung anong kailangan na tulong nila sa amin sa kanilang investigasyon na mabibigay namin sa kanila.
1: So wala pang firm? Kumbaga may persons of interest na ba tayo?
3: Hindi ako privy sa information na yan. Basta sila nag-imbestiga tapos abot na lang sa amin sa tamang panahon.
1: Tama.
2: Pero sa pagkakaalam nyo, dapat ba natin itong ika-alarma?
3: Tingin ko oo, no? Pero yung saktong alarma lang, ah. Kasi parang kahapon, kunento sa akin ng mga ibang mga kasama natin sa media, may mga nagpa-prank call daw sa eskwelahan. Tapos na-prappening na yung mga magulang, na-prappening na yung mga eskwelahan. Kaya dapat alis na tayo, alarma tayo, bantayin natin yung mga, kaya natin bantayin, no? Yung kanya-kanyang mga pamilya, kanya-kanyang mga anak. Tapos kung may mga kinakatakutan tayo, kinakaduda tayo, i-report natin, no? Basta dapat alis to, pero huwag tayo praning.
1: Ayan, Yusek, mabuhay po kayo sa Department of Justice. Thank you, Yusek, for accommodating our call.
2: Mabuhay ka.
3: You're welcome.
1: Bye-bye. Si nagmamadali partner, si Undersecretary Nicholas Felix Nikki T ng Department of Justice. Naawa ako doon sa bata. Nakita ko sa TikTok yun.
2: Ay, hindi ko nakita.
1: Iyak yung bata. Panoorin mo.
2: Oo.
1: Yung nanay, magaling din, tinatanong siya, anak, bakit ka, may task daw.
2: Wala akong TikTok, saan? Pwede yan sa FB.
1: Meron din siguro yun sa FB.
2: Ano daw kinukwento niya?
1: may task daw.
2: Tapos?
1: Ang task daw, maghubad siya, tatalon-talon.
2: Ala?
1: Para umabot siya sa isang next stage. Can you imagine ko ano yung next stage na yun, di ba? Sa stage ngayon, napahiya siya, pinatalon-talon, nakahubad. Can you imagine ko ano susunod na ipapagawa sa'yo ng task master?
2: Grabe.
1: Tapos ang culmination, ang pinakadulo nun, violence.
2: Yun ang,
1: kasi sumunod ka na ng sumunod eh, tsaka may reward eh.
2: Tama.
1: Tapos, kawawa yung bata.
2: Ang susunod na dyan, yung bata na yun, ang susunod naman na magiging master.
1: Ganun nga nangyayari, partner. Oh, yung nambuli ngayon, dati ding nabuli.
2: Correct. Oh, parang sa mga hazing lang. Oh. Diba?
1: Dati ka na-hazing, ikaw naman ngayon ang nang-hazing.
2: Kaya
1: nga. My goodness.
2: Walang... Ano ba? Nag-uusap kami, di ba?
1: Maganda umaga sa iyo, Paul Bea, na nakikisuyo sa pagbati kay Richard and Vanessa Aliada. Yan, always watching daw from Manila. Thank you. At si Rod Eason muna, partner, may pabati. Hoy, wait lang. Message from Las Vegas, Nevada ito eh.
2: Wow.
1: Mr. Chong Amores ng Pililla Rizal. Pag-greet mo raw sila ha. Napapanood daw tayo, partner. Pabati daw si Chong Marit and si Sandra. Thank
2: Ayan.
1: You, Manong Rod.
2: Mga okay, kamayan, teka lang, pwede ba? Baka hindi makalimutan ko mamaya ito eh. Nagpapabati lang yung mga friendship ng kapatid ko. Mga ano to, friends niya from Arneo na lagi daw nakatutok sa atin. Chita Rosales, na lagi tayong pinagdadasal, lalo na ako yung aking kalusugan. Shirley Torres, Agnes Torres, Fel Ibarola, at syempre pa si Nanette Magno.
1: Lorraine Galvez! Go, Lorraine!
4: Good! Morning! Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo na rin Chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga Kuya Alvin at Ate Doris ay sumakay tayo sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay 407, Sampaloc, Manila. Kung saan sila ay nagantimpalaan ng Most Outstanding Barangay! Congratulations! Nakamustay naman natin sa inyo, kapamilya!
5: Hello!
4: Hey, ano po pangalan po ninyo?
5: Fe Sanchez.
4: Ayan, Ma'am Fe, ano pong posisyon niyo sa inyong barangay?
5: As kagawad.
4: Kagawad. Ano po yung mga activities na meron po ang barangay 407?
5: Marami activities dito. Nagpapasumba. Mm-hmm. Nagki-clean up drive kami.
4: Wow.
5: Nagpapabingo rin. Ano pa ba?
4: Ano po yung pinakapaborito niyong activity dito?
5: Clean up drive.
4: Clean up drive.
5: Ano
4: ilang taon na po ginagawa itong clean up drive sa inyong barangay?
5: Ganun na, for almost, naging kagawad ako po almost 10 years. Then I was appointed as secretary during pandemic. Then I ran again as kagawad.
4: Mm-hmm. So dun po, 10 years na rin po ang clean up drive ninyo?
5: Hindi naman. Pero usually, ginagawa namin talaga yun.
4: Ah, okay. So, anyayaan nyo naman ang mga kapamilya natin sa Barangay 407 na sumali rin.
5: Oo. Nanyayahan ko lahat ng kabarangay ko na makipag-cooperate sa aming mga activities dito sa Barangay 407.
4: Ayan. Thank you so much.
5: Thank you.
4: Ayan. At syempre, dito po ang DZMM upang magbigay ng regalo po sa inyo dito, mga kapamilya. Kaninong pangalan kaya ang aking mabubunot? Thank you so much, Mami Fer. Eto na, kaninong pangalan nga ba? Ang nabunot kong pangalan ay si congratulations po kay Julieta Teodoro. Julieta Teodoro! Opo!
6: You're a winner!
4: Of course, para una po kayo sa balita, Transistor Radio. And of course, 1,500! Huh? Kanya po gamitin ang 1,500?
7: Opo, sugat ko. Bibili ako ng gas at gamot.
4: Ng gamot. Naku, get well soon po. Baka may mga gusto po kayong batiin.
7: Ay po. Thank you po. Maraming salamat.
4: Ayan, maraming pati mga hosts.
7: Oh, thank you.
4: Ayan, thank you.
2: Salamat, Nay. Salamat, Nay.
1: Thank you po.
4: Thank you daw po sa pag-ibig ni Doris and Kuya.
7: Doris.
8: Regonya.
4: Ayan. Si Kuya Chico. At syempre, bukod pa dyan, nandito rin po ang Protect para magbigay ng freshness every day.
7: Ay, thank you.
1: Oh. Wala na nangyari ay nag-freeze.
2: Nag-freeze. Oh, pero salamat
1: anyway,
2: po.
1: Thank you sa Protect, ha.
2: Ayan.
1: Ayan.
7: Ayan. kanyang...
8: Ayan, maraming salamat po. And of course, andito rin po ang Protect para magbigay pa po ng dalawang freshness kasi nga po kanina ay bumurot din po tayo. Congrats!